Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe radio 25 radio yomuntu wa bulijjo.

Ebisula byo kusula mwe byo mulembe wa bibi. Okosa ko tense zenja ula. Okubukinga kuba kunoti musanfu tano musanfu. Emumunana mwenda. Munana mwenda munana. Oba kunoti musanfu musanfu nya. Mwenda noti noti. Musanfu satu nya. Mwabafe kampale tabula ya mitwalo mukaga. Atabafe masako mutwalo gumu. Ngabitegekedwa Bugoma Babu Safaris. Ekigendo kubira ku Bugoma Sandwich Kalangala. Okuvanga 16 paka 18 gwe 10 kugenda kubira kundigida.

0: Agenda book bakumalia flow jamu jamenga timu ruria yina nene ne ate kuruno ora baba imba imba ba muimbira ko kabetolola gomba kati kuruno lindo ulile chikeno kubera kumalia flow oja chijamenga nakusoma siku 15 de November age kubanga twaga China ukaone mugere mobe na bado tobuza kwenyo apa tusomuka twaga za mimi mutamba kwenyo kwa kumugere mobe ki
1: Kulanya business yo. Na wewe kula kulanya ngo yongira kumagoba.
2: In the future.
1: Enu ye business tip. Business tip mu program serukera.
3: Okay, business tip ya feyo na ko lwalero. Business jokoze okusobola okula. Tojitunulira nnyo kubera ngo jamu akasente buli kasera. Tegayo ne kumitege emirala mosobola okujja akasente kubanga buli wono yagala akasente ngo jomo ngo jomo. Na ye biinzo obutatambula bulungi business oyinzo jiri ayo nanu ojimalao
4: ngatekula
5: na yotekula nakula kakuka kaduka kwa kucharu
1: ayu yiba the business tip business tip umu program sedukera esawo yoko vili tujikubia wukomu utwa nambe ya program sedukera esawa wanoku radio buju Esawa, zidi bili ezo kumacha. Budebwe sule sanja. Webale kuhuliriza radio budu. Ngawe tuwa soso tula programu ya fe. Echo tucha abavubuka. Abavubuka mubakupa ganyize bila onzo kusongeze nja ulezeba kwa tako. Katia yomulundi ogo kubiri. Ya kubira ukulomu kagalo weekend onga 17. Okufa kusawa nya. Paka sawa tanu ezo kumacha. Abavubuka. Bakunga nina mubodirumu ya radio budu. Nibakupa ganyi bila onzo kusongeze bakwa tako. Ngabalira ifu kumpewo. Omula mwagwe tukendo kupa ganyi akibila onzo kulomu kagalo weekend ogugamba.
6: Omuvubuka sohola chuku kola sente. Ngakozi sisimu ye.
1: Katikuwa omuvubuka. Ayagalo kweta ba muprogramu eno. Wedeza ubakubwa SMS oba WhatsApp. Noti msanfu noti nya. Chenda mwemu. Chenda msatu. Chinana mubili. Ngogamba nchoja kuba omuprogramu ya bavubuka. Orofe tuja kukubilako. Tukukaka sente oiti dua. Gwa omuvubuka. Jangu kwa kenyini weyo gerede. Radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Watu sede kumulimo gwa. Watu sede kumulimo. Utandi sokola. Anti oruna fetu gobiye. Misawo yokusatu. Ya program sedu kri.
7: Agomu mpapula.
8: Agomu mpapula.
7: Katonda wange gaga nukazi. Agadese. Ye machago.
1: Agafurumide mpapula za maulide. Ganuge gafurumide mpapula za maulide. Wanu mpogwa msedu kera. Kuredio bu.
0: Obude bogambe budu ko kamera bizi baso kubanga zita kusaba bile za machagalo una agarese
8: yes sebo
0: gema chago
8: ama news
0: agafuru mide mpapula za maulia
5: masuze mutia masuze mutia
0: mwetuita ato asudasu
5: obula mbogamba chi
8: mbogambi sebo
5: mbele wa isetia ya inflation ya vintu vya bay
8: ha
5: ya gano kubaji ukizanti ya kaunga kari nye era we twogere rabi no kali ku 2017 ne 13
0: kajja wera ne nya
5: mu misoso jebya bakaguza ne 13 aga anti bo bato yagala gendo kanone ku buddu
9: gende mbajanyi bafrenga bucha
5: era jina bagamba danti mugende mu kanone ku buddu
8: super maze
5: nona ka buddu super maze flow kuva kulona
0: koka raisi
8: suka kalinga talk
5: koka uwo
8: makalinga nti koka linga talk
5: mukere mugende mu kanone yongo budde tebuna kola chi
0: oli athere
5: budde tunaita ye
0: ya kaungo yo mchero
5: leto kali self
8: content
5: biliomo adeno tekabola na miaka nibwo bokuze kuze munga ka amadi
9: ogalira
5: dalu okakubira dalu
9: gulu susu ukendia
0: obake ka 10 miaka jori
5: ndula bane tama kati Bank of Uganda itandi sente kateke yo kumala wo ebizibwe ebyo byonna ebyo adde sente okulinya ne bibirala egamye nti yagala na kutunulira nguli sente zilemeze kwewanika nya abantu kubawolera kwebeworera kubanga bayinzo gano okuzeewola ate era nekinabula sente yeggwanga speaker atuddiddemu nga Mutesa bwe yaddira mu bobugulu obutategeerekeka obutono
8: yagambye nti
5: ensonga y'amanda abantu bagirenga bagafumbisa musoke mulindeko tumale okwetegereza ensonga
0: eno
5: yagambye mulindeko tujyetegereze kati mugafumbise obadde ofumbisa gundi ensawo emufumbisa awo satu mugafumbise nga mwanguyiriza kubanga ekijja kiyinza togajjira wudda
0: Nene chini la chila gagajao Kwa mwori metinga jika badiga va
5: Nero boli meeting ze. Kakati era abanabi yanfuna bagambye kati Bank of Uganda ye inokuta sensi. Kati huno omukyala bambi Musheira Nabuuma ali mukunyumya butya bwangwanga de banga lyonanga tayina nabana. Nabana tayina. Kazi watu nabana baji mujamu ku myaka 27 ngembere musobedde nga buli wabagenda mu kushalira musoke nga luto lumuluma nagamba ye lwaki nfa basabe bamukebera ne bamwana Nabuuma kiriza tujijemu era ne bajikola ki baji mujamu mukazi watu kati agandi ya mu butambula kati buli byali bintabukidde ngo bulumi nyina bungi nga kati obulamu butambula ensezi gendo kuchaza AFCON Africa Cup of Nations okuli Uganda, Kenya ne Tanzania zisazewo zikole visa nga ya wamu nga visa yesobola kutwala Kenya yesobola kutwala Tanzania yesobola kuleta mu Uganda ojula bomu pira Kenya luli kangende ko Tanzania nga byanguwa nga tebagenda ku kati ebyomutemu we Masaka abulide polisi je yaguzanga emitwe gy'abantu abagane nti mwendo mulowooza nti emitwe nali mitwe nali nawe najiguza n'abasonge ko n'abaako gwasonga ko ababulide je yagitundanga kati polisi mutemu wagunu n'abaatmega
0: kikambo
5: aze yenyigira mutemu amaze emyaka 13 nga emirimu agikolera polisi yamuteekako kone ku sente kati
0: abantu abakola emize mbadde ni mukulaba ekifaananyi kyewe walimu yali 2013
5: nga muvubuka muto naye kati yakuza
0: ne balagala ekifaananyi kati
5: experience gyayina mu butemu pitirivu kakati Papa Leo yewanisiza abakkiriza emitima juzi twakugamba nti agenze mu ddwaliro bamuzuddemu ekirwadde kya kookolo twongere omusabira sala z'asinga okwetaaga tuongero musabira parliamenti yayimiriza ekiragiro kya government kumanda minister speaker Jacob Both abadde mukambwe bitagambika nagamba siwagira kuono nabutonde bwansi nechi nechiragiro kya isidwa president nchiyimiriza okutusanga tumaze okucheke nenya abagendo kitekesa mu nkola mulinde teyayimiriza kiragiro kya president yayimiriza kutekesa mu nkola kiragiro kya president kisoke cheke nenye zebo manya aba police bawulira kakubye
0: babadde bole baduka
5: babadde batandikidde wo sirikale ya ine ya musera amanda tandikira waga maha na chimbugwe luli waga nsera ka
0: nabigabu ya badebi
5: furu figa ba mufurumiza mukoti ingatari nya bino bia manyi ilo kuleka nile Masaka mukoti agenze mukoti na reka nila yo naka gubi koti na emuga naka gubi
8: furuma
5: toja kugubi la wano
8: bade wa mugamba oda angata ulira
5: tia kubiendo msirikale tamusini kama na nganti guwani gosukuma toma nyinti ndi
8: muadivisa wa president
5: muwabula kugobe
8: lewa mtu wale misi
5: mugamba atali nyayaka nyiza kwewo za konti mpunye vuwa wasirikali nganga atuna akunaliza muna majuzi nyawe
9: lewa mtu
5: wale
0: misi mbanda baina ama
5: bamu tufurumiza manjikati wawela weunya chiche chimuleka nyiza mkoti mkoti saa sesa ati agenda kuwabula
8: kwa siri kwa maririza uyo gere
0: alizo kubaba la vio utalimu mati
5: kati enaku zino yesibye Masaka buli wabeerayo musango gwa minister Nammeera ino okuba luli yali akubye ne muyizi luli yali akubye muyizi anga gwero ya nkukuba
0: ate nalubo
5: nalubo amba
8: mukwana
5: manyi manyi aina
0: ate ba mukwana ne nalubo anga atali kusaidie
5: ba mukwana ne nalubo wa bali ba mukwana ne nalubo anga tanalokoka
0: aha bali
5: abwalita nala omanyo omukwano tegumala gavwa osebu kati bwalita nala ba musano manyi yali yalirabye enziki zanga Nammeera mulabanga chikolimu kati noza Nammeera nagenda namusabira ngabo omanyi nabere nafuna yo musumba
0: nabake bibibyo na
5: namusabira namunaza ake bibibyo nane kya munne ne chiri kya yali aganti papito ya mukuba byonane bimukola ki ne musimula kati nala ba musano ekyo kati yalaba mu Nammeera omusano era noyogera ku Nammeera nga nakagubya ali awo full figure wachi yakwe yambulya government government yeweza batunda wifi mu bumenyi bwa mateeka ganti tulina okujetegereza kati ne bali mwezo uno bamulonzo kuli akachiko kebyengudo no ulira kakati somero lya na chifubo settlement lisidwa akaba sirikali kati be bali kuuma bakute bakanyama abaze bawambe kibinja ne mundu ni wadi wa uamba nga wajia wa kuwamba ni mundu nga njingi liye no kubba nga wa kubba kati ukulonda mubiala satu mukaga kudamulu na kuluwa lero abatuza batalo ondo luwa lero mwebio gundi wa kikisanti butufu ka electro commission temwalo onda mugende mulonde enamba ze biduke za digital tutereze bisobye tukume bitukiddwako omanyi wava munogodoni ali eri akukuluma omanya ina company bajiita Tumpeko Tumpeko eno yali esabye nga wandita debi wandiko bambi naganze wava munogwe mwali mumanyi wa WBS wava Motors nze nalimba kolera ina notu zao tu yakola
0: wava
5: water aganti nze nalinyine chigundi chizimbe change waguru eri ne bachigula ne bateka mwe yabwe ahati mbadde nsaba bambi mkwatirwe ekisa munyambe mumpeka ka contract yako number plate Tumpeke jazikola manyi Tumpeke yu ye yakola ngo bupande bwo ku ngudo bonawe mwala bango bo bwaka kanga kanti olaba nakola ngo bupande ne kaka kuba mwetala nakino nya kisomola mbuta yamanya we ba ikikono we chaita agenda okudda mu okuteeka yo nga bamugamba omulasha yajitwala
0: nela ndala byogudi jena muwolere
5: jena
0: gatsi
5: era yakanti singa twajiwa ye singa te tuli muono kati
0: soka twalibade twadeloko investor wafe wawan waka kumukuru
5: de msajja watu ya ina sente na yavuwala mwaka tono tono
0: ayo na utu uze yuta
5: hati muna ilwachi situ kayote ya zili na
9: mwuyambi
5: WBS yali hiyo
0: leba na
1: agoge gabada gomu mpapula wano mpogo mselu keda radio tukunda tuuluguma tusindo goma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo
2: Fortune Spaghetti umusaro kuva mu Bidiko Uganda Limited aryoshi byo kurya n'ubwoko bwa supu bwose ku bw'ubuzima bwiza. Fortune Spaghetti ifite ibinure bike kandi n'inkomoko ya manada sanswe. Fortune Spaghetti arahendutse kandi afite igendarengwa kirekire, yoroshe gutekesha kandi afite inyungu nyinshi z'ubuzima. Fortune Spaghetti aboneka mu grams 250 na 450 muduka rikwegereye. Aboneka maduka na supermarket zose hafi yawe.
4: Chimba, ebi uka bine masaza nimiro nebwa mbifu hile dagalabi sigalabi yesomba bwensombi
10: waliogeze zeku ku Oisalamectin akolebwa aba Osho Chemicals Industries Limited nze mwatu ya yapo nyolumbo legeru ebi uka
11: Oisalamectin 2 in 1 unatabulichi ukeche fujo omuji ebisuera obusanyi enkuyege nekalonda webi uko mlala munji edabu omufu hila akuyamba kukutangi ebi uko kusembe ele nimiro yo geza ko Oisalamectin 2 in 1 akolebwa aba Osho Chemicals Industries Limited ukumeni miro yo kuduwa makungula marunji.

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kumwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizu wa banki nkure ya Uganda.
1: Chali butola, musawi yoksa tuwa program sa lukeda.

0: amateka no bukwakulizo bigobererwa.
1: Owa ye jeje, walabye kutanke zaka ya kana. Eziri kubizime wanoo nena kuzino.
2: Iye, mwetu nazirabye, ezo ze smart tanks, okuva mu Stirland Tube. Atinga ye company yesigika, mukukole ya stainless tanks, wamune sairozi, biite vya jibiensi mu Uganda.
1: Wow, kwe gamba za bubu, nechiche chizifuro kubeze nja ulo.
2: Anti bulichimwe chazo, chanja ulo, stainless tanks, tezita laga, tezikosebwa bugu moba muliro, nyonjo nye rampangazi, atenga nyango kukuma, echizifure telekeoli ya maza mayonje licha sinze.
1: Katatezo sairoz obebi ajibi ya nsigo.
2: Stila nitubu stainless sairoz. Na zote zidi na bulabe. Kunsigo ze tupa tuteresemu olufa njumaru wa makungula. Obebi ni mebio na bitupa tuteresemu kumare bange dene. Gamba ngevi janjalo. Entungo nebi dala.
1: Agundo mauli na marunji. Eriaba limi naba suubuzi.
2: Babula na we wandiva do tambula na umulembe. Katiduko gene mstila nitubu. We gulire smart tank soba sairoz. Olida kweba za Stila nitubu. Inspired by innovation. Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Emia kabili mwetano wedu.
3: Ateno cha dala.
2: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudi jo. Ama ulira gesensu dua. Ageke nenyeze dua. Ama ulira gesigika. Ganoge maulide kuchenda mumunana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo.
3: Kudachike 15 ezibulayo tutoke ku saa 3 wabale kupanga we ku mide ku radio hudu radio yomuntu wa bulijjo kangtuse kama ulire mu Luganda inze presi kabanda na nyanze. Oluvanyuma lwa parliament ya 11 okuyisa etteeka erifuga ebiyiiye erya copyright and neighboring rights mu mwezi ogwokusatu omwaka guno, olunaku olweggulo ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa amakampuni ekya Uganda Registration Services Bureau URSB kyavuddeyo mu lukungaana lwa bannamawulire olwatuziddwa ku ssenge gyeyo ly'abamawulire mu Kampala okunnyonnyola obumu ku buwaayiro mu tteeka lino. Etteeka lino erifuga ebiyiiye lirimu obunyomero obw'enjawulo obufuga enkozesa y'ebiyiiye nga muno mulimu ennyimba, emizannyo, obutambi, ebifaananyi, ebitontome n'ebirala bingi era ng'etteeka ligufuula omusango okukozesa ekiyiiye ky'omuntu nga takuwadde lukisa nga bino byannyonnyoddwa Mariam Nabatanzi. Era bannyonnyodde nti etteeka lino libawa olukisa okuyambako abayiiya okugoberera enkozesa y'ebiyiiye byabwe, okubatabaganya abalina enkaayana ssaako n'okuloopanga emisango egyekuusa ku biyiiye bino.
4: Etteeka libakakatako okuwa abantu olukusa, tukiyita license. Buli ayagala kukozesa ekitabo ky'omuntu, for example, oyagala kukola mu copies nga abali mu masomero, olina okufuna olukusa okuva mu Europe. Buli ayagala okuba n'abakola miming, ennyimba z'abayimbi, abaagala okuzi broadcastinga ku mpewo, olina okukola okufuna olukusa, for example, okuva UPRS. Bano abaagala okulaga firimu, hotero, TV, biki, bagenda mu UFMI. So ebitongole byaffe ababivunaanyizibwako era ebaba tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe era tubakangavula.
3: Akiikiridde omwobuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku biyiiye Edirisa Msuza, amanyiddwa ennyo nga Eddie Kenzo, nga amukiikiridde ye Martin Muhumuza, ategeezezza nti omuyiiye yenna kimukakatako okuwandiisa ebiyiiye byonna byabeera ayina era nayeekwata ekitongole kino ku siringi za Uganda 500,000. Olwo nno n'alyoka afuna certificate ekakasa nti ddala ekiyiiye kyakiwandiisizza era nga kikye, wabula n'ategeeza nti kino si kyekyenkomeredde kubanga kisobola okukyusibwa singa wabaawo okwemulugunya kwonna. Uganda yakukyaza olukungaana lw'okwefumiitiriza ku butya bwe bayinza okukwasiza awamu okutumbula n'okukuuma obuyiiya mu nsi yonna era nga luno lwakubaawo mu mwezi ogw'11 mu kibuga ekikulu eky'e Kampala nga abakulu bwe bannyonnyola.
5: Nti eggwanga Uganda ligenda kutuuza olukungaana. Olukungaana olwo nga lukwata ku biyiiye omuli ennyimba, firimu n'ebiwandiike mu Luzungu bye tuyita copyright. Kati omukago ogutaba amawanga ku lukalu lwa Afrika ugenda kuweza emyaka 50 mukyanga gutekebwawo era ebikujjuko bigenda kubeerawo mu Novemba omwaka guno.
3: Ebyunga bikyali bityo olunaku olwaleero ekibinja ekisooka eky'okuddamu okulonda bassentebe b'ebyalo mu byalo 5-3 akakiiko k'ebyokulonda.

0: ndaje kafuna okwemulugunya oluvannyuma lw'okulonda okwaliwo nekasalawo nti okulonda kw'ebyalo kuddibwemu kwa kubeerawo olunaku olwaleero. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa akakiiko k'ebyokulonda nga kiteereddwako omukono gwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama, yakkaanya n'abantu abaali beemulugunya nti okulonda mu bitundu bino kwalimu emivuyo era n'alagira okulonda ku byalo ebyo kuddibwemu olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekkumi. Okusinziira ku mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Julius Mucunguzi, akakiiko kasuubira abantu mu bitundu bino okugoberera amateeka baleme kuddamu kwenyigira mu mivuyo nga egyaliwo mu kulonda okuwedde.
1: Akakiiko k'ebyokulonda kaagala okusaba abo bonna abagenda okwetaba mu kibinja kino ekisooka eky'okuddamu okulonda mu byalo ebyo: ekisooka, ogoberera amateeka g'ebyokulonda; ekyokubiri, ogoberera endagiro z'akakiiko k'ebyokulonda ezinaabaweebwa abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda abagenda okuba nga batambuza okuddamu okulonda kuno; ekyokusatu, okweyusa mu mirembe, okutegeera n'okumanya nti kuno kulonda abakulembeze b'ebyalo si lutalo, si kwa kufa na kuwona, ate kwa kusimba nyiriri. Abantu bagenda okusimba enyiriri emabega yaabo abanaaba beesimbyewo. Oluvannyuma lw'okusimba enyiriri, abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda bajja kubala balangirire ebinaaba bivudde mu kulonda ku polling station awo. N'olwekyo akakiiko kabasaba mweyise mu mirembe.
0: Mu ngeri y'emu, akakiiko k'ebyokulonda kasabye abo bonna abaateekayo okwemulugunya kwabwe naye ng'ebyalo byabwe tebyafulumidde ku lukalala olwasoose babeere bagumiikiriza kubanga nabo ensonga zaabwe zikyatunulwamu essaawa yonna baakutegeezebwa ekisaliddwawo.
1: Akakiiko kategeeza abo bonna abalala abaaleeta okwemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda naye nga tebeerabye ku lisiti zino ezaafulumye. Lisiti eriko ebifo ebirina okuddamu okulonda nti nno mulinde mubeere bagumiikiriza akakiiko ensonga zammwe kazimanyi, kazikolako era kamanyi nti mwetaaga okufuna disizoni y'akakiiko oba ensalawo y'akakiiko nammwe musobole okumanya oba mugenda kuddamu okulonda oba abaayitamu baayitamu nga ebyava mu kulonda mu bifo ebyo bisobola okakasibwa.
0: Ebyokulonda nga tubikubye amabega, iyo embeera y'ebyobulamu n'obuweereza ku ddwaliro lya gavumenti erya Butenga Health Center ey'okuna yeeraliikiriza abalwadde ko n'abakulira eddwaliro lino olw'ebbula ly'amasannyalaze ku ddwaliro eryo agavaako bwe gadda, nga kino kireetedde ebyuma ebimu ku ddwaliro eryo okufa nga kw'otadde n'omujjuzo gw'abalwadde be bayina. Muzzukulu wa Kasujja Kalungi Martin y'alina ebikira ku bino.
2: Bw'otuuka ku ddwaliro lya Butenga Health Center ey'okuna erisangibwa mu disitulikiti ey'Ebukomansimbi, eddwaliro lino lirabikira ddala bulungi olw'ebizimbe ebingi ebiriwo, wabula ng'embeera ey'amasannyalaze y'esinga okulitawaanya. Kitegeerekese nti amasannyalaze agali ku ddwaliro lino tegamala olw'ensonga nti eddwaliro lino lyetooloddwa ebyuma by'emmwanyi ebingi, nga kaakano ebyuma bino bannannyini byo oluba okubiteekako ng'olwo amasannyalaze gakyankalana ku ddwaliro lino, ekireetera obuweereza ku balwadde okukyankalana. Tulambuddekoko ku genereeta eyaleetebwa ku ddwaliro lino, wabula nga nayo genereeta yeetaaga ssaala okugikoleeza n'eyaka eyambe ng'amasannyalaze gano gagenze. Kati akulira eddwaliro lino erya Butenga Health Center ey'okuna, Musawo Timoteo bw'abadde awayamu ne Radio Buddu, atutegeezezza nti n'ekyuma ekyali kikebera ebitundu by'omubiri ebiri eyo munda mu bantu kisikaani kyafadda, nga kati tebakyasobola kusikaaninga bantu kulaba bisoomoozo biri mu mibiri gyabwe eyo munda olw'ekyuma eky'okufa.
3: Ate nga transforma eyo y'emu yeewa n'ebyuma by'emmwanyi bya kasooli kati buli we bateekako ebyuma by'emmwanyi oba n'ekasooli amasannyalaze geekangamu. Ate mu kwekangamu ebyuma byaffe biri sensitive nnyo, ekyo kibireetera okuzikira oba olumu kirawo okukola ne biddayo ate emabega. Kati system yaffe engeri gye tubeera tuli mu by'okukangambe kunoonyereza ku kintu ku bulwadde buki wesanga nga kiteetaganyiza enteekateeka eyo. Kaakati ekivuddemu mu ebyo nti ebyuma byaffe ebimu byonoonese, ekyokulabirako x-ray yaffe tekyakola olw'ensonga ey'amasannyalaze agoye voltage gundi eyo etutawaanyiza nnyo.
2: Tutuuseeko n'ewatuukirwa abalwadde ku ssaawa nga 11 ez'ekawungeezi, kyokka nga nabo bajjudde era tugenze okubalabalamu nga bawerera ddala 6 n'omusobyo. Ng'era obuzibu abakulu batugambye nti obuzibu buva ku masannyalaze agavaavaako ku ddwaliro lino ne kireetera abantu okukandaalizibwa okutuusibwako obuweereza. Kati Musawo Timoteo awanjagidde abakulu ku disitulikiti okuvaayo bayambe ku ddwaliro lino boogerezeganye n'ekitongole ki UEDCL kisobola bafunira transforma eyaabwe, olwo nno abalwadde bafune obuweereza obulungi.
3: Aho mujjuzo okubeerawo kuba ebyuma bikalimagezi byonna bina kubanga bikola emirimu gyaffe okutambula. We biba tebikola abantu tebasobola kukolebwako. Nyo gavumenti yetuwe eddagala eryetaagisa era tuli basanyufu nnyo. Gavumenti omwaka guno yatwongeza eddagala okuva ku miliyoni 3.8 buli myezi ebiri ne tutwera ddala ku miliyoni 5. Kale eddibu ddene nnyo lye yakola ki lyeyazibikiraawo. So iyo okusomoza kwakenderera ddala kujyeddagala naye kaakati amasannyalaze gatufuukidde ekizibu okutambuza obulungi emirimu gyaffe egyeddwa.
2: Kyokka ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Julius Bulegeya agumizza abakulu ku ddwaliro lino nti ssaawa yonna disitulikiti yakubayamba.
4: Kubanga tufunye challenge ey'amasannyalaze bwetuza wano era mbagaika that is a big challenge. Omuntu obulwadde tebutegeka muntu nti kati lwala amasannyalaze wegana agenda owonemu ate otemu owa olwale nga gakomyewo. So laba, it is very administrative, it's a very big case we need to consider. So tunaba kulinda, tulinda masanyaze Uganda kuma Uganda ya Galina. Finger district, finger makulebezi tukoze uoji. So betu ino kulaba, dokita tujimaniji nga mwa mudala.
2: Zema tinikalunji mwuzukulu waka suja, Radio Budu, ndiye na Bukomansimbi.
0: Abamu kubakansala mu division ya Kimanya Kabonera n'ennyendo mukungu mu kibuga Masaka abekalakasa okwosa jjo lw'omusaala gwabwe neje buli eno bakyalina ebibuuzo lwaki abakulira ekibuga Masaka baabasasudde amangu ddala nga bakamala okwekalakasa ate nga bamaze ebbanga nga babanja nga tewali abaanukula. Bakansala bano babadde bakulembeddwamu mu wawu Julius Maso, ssentebe Setuba Hosael, Mwanje n'abalala bategeezezza nti we bwakeeredde olunaku olw'eggulo nga buli ssimu ya kansala nsanyufu olwa ssente ze baafunye era ne bajjukiza abakulira ekibuga kino nti singa banaakiddamu baategedde kkubo we bateekeddwa okukwata. Bano basinzidde ku kitebe kya mmeeya mu kibuga Masaka gye bali mu musomo ogubadde ogw'ennaku essatu nga gukomekkerezebwa olunaku olwaleero. Gwategekeddwa minisitule ya gavumenti ez'ebitundu okubabangula ku ebyo bye bateekeddwa okukola.
5: Sente fena fena wagenzo kuchaku macha nga buli omwa ina message ku simu ya sente ze. So kiraga nti sente baba bazirina ne baba ziremedde bulemezi either nga bayina ebyabwe bazikozesa lwaki baterekera sente zaffe zibafunye ogw'omusanvu ne wagala ozituwa either gwa 12 kubanga kitegeeza singa tetuwekala kasize eggulo baali bagenda tuwa sente ezo.
6: Bwe batakikole tetuli beteefuteefu okuteekawo embeera ku bantu ategedde Masaka City ya Nyondo otakola Nyondo tebakuwa sente. Otumalira induction yeno y'ennaku esatu tugenda kusalawo tugimalirize naye nga era ebyaffe bwe bitatuukirire kulaba nga ensonga tugikwasa na maanyi
7: batukola bubi bwe bajjayo akaabwe ate zaffe bamala zizaazaamu.
0: Olunaku olwaleero omusomo gwe balimu lwe guggalawo era abalala betwogeddeko nabo nga bakulembeddwa mu kansala w'abavubuka ku lukiiko lw'ekibuga Masaka Jessica Serwadda basiimye ministry evunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu olw'okubabangula kubanga abamu ku bakansala banyoomebwa nnyo abakozi ab'ebyekikugu kyokka nga n'abamu engeri gye bakyala abapya babadde tebamanyi kye bateekeddwa kukola.
8: Kati nkafe abamu abasoose mu kanso tubadde tulina bingi bye tutamanyi ate nga tetulina gwe tubuuzaako naye era twebaza gavumenti olw'otuleetera eno induction tugenda kumanya bingi era tuli kumanya bingi n'okusoma tubadde tulina bingi bye tubulamu toyinza gamba nti buli kimu okimanyi era nga watulabye ebimu tubadde tetumanyi ngeri gye tubihandolinga naye bagenda tuyigiriza engeri ebisinga gye tugenda obihandolingamu nga tuweereza abantu.
7: Ene tuyambako ngaffe okugamba nti mulabye bulijjo kye tubagamba baakajja naye nga teyina nnyo nnyo nti babituukiriza 100 ku 100 bayinza okutuukirizaka ebitundu 3 ku 10 nga bo batekini.
0: Ku nsonga y'omusaala n'omusomo ogwategekeddwa akulira abakozi n'entambuza y'emirimu mu kibuga Masaka Sebaduka Othman ategeezezza nti obuzibu obwabadde mu butamanya naye alina essuubi nti mu musomo guno gwe bategese gukoze kinene nnyo okubangula bakansala engeri y'ebintu gye biteekeddwa okukolebwamu era ategeezezza nti nga bo batawunikira kati bakyalina buyinza ku ssente kubanga we zikuŋŋaanyizibwa ziweerezebwa mu gavumenti eya wakati ate ne zibaddizibwa okukola emirimu emirala.
9: Bayinza okuba bambi abasinga badde ba complaining enyo nga tebamanyi polisi eriwo tudde sente zuli twazikuŋŋaanyanga ne tuzissa ku akawunti nga wabeerawo ebyetaagisa nja saina cheke within a few minutes or remove banka or severe centers ratio zigabi allowances za yaka tichachu kwa system na yu mtu muka amati alinda kwa centers zetu ziprocessing touch together ila wada statements mzuri kwa mbambi zibokila ah msaja mani renda kendeza bazo za mu no teka tezo kiliza kwa wanga ni wadi ya gado chikola tulina access wa sora zesa su so chomu kusomu nyo it was timely yuna biwa debali baka ya na mungu today over to yesterday chamanyi wa wibaso mesiza
0: wali mu district ya Rakai nga bayizi basini eyo kuno kwetolole gwanga lyonna bayengedde olunako lwo kunanga bakola ebibuzo byabwe byakamalirizo atwala ebyenjigiriza mu district ya Magembe Anthony ategeezezza nti tebanna bakufuna buzibu bwonna mu nteekateeka eno ekwata ku bibuzo Magembe ategeezezza nti bakyatambulira ddala bulungi era ne yeebaza abakulu b'amasomero abateekateeka abayizi bano Rakai eyina abayizi 12,700 wadde nga 15 tebalabiseeko kukola bibuzo bino era ngo lunako olwaleera abayizi bano bakola ebigezo okuli ekya biology ekyobwoleke
10: sinaba kuulira nti somero gundi oba somero liri gundi bakute abaana nga bakopa kyagala okwebaza abali mu nteekateeka y'ebibuuzo naddala UNEB okulaba nga bakoze enteekateeka ennungamu batuweereza abagenda okukuuma abayizi baffe era ddala nga babazze okubawa security kole bulungi ebibuuzo era njagala okwebaza n'abakulu b'amasomero mwagezaako nnyo era mwebale nnyo okubriefinga abaana baffe kiki balina okukola mu budde buno obw'ebigezo era abasobodde okukikola obulungi mu Rakai tulina centers 20 abayizi bano jwali mukolera ebigezo mu kiseera kino twali gestering abayizi 12,700 naye ebibuzo ebituukidde nga abamu ku bayizi baffe abayizi 15 tubalabikako tukozeseza abayizi 12,500
0: Nkwabazaawo tu wakade n'owuliriza radio budu radio y'omuntu wa bulijjo nzikiriza amawulire ag'obudde buno nga fundikire amawulire amalala gajja ku ssaawa 5:00 n'essaawa eziddako nze Prasi Kabanda na Nyanzi essaawa zimaze okuwera 3.
11: Gigaba dama ulide wano kuchenda muna na katunyeze mnana chenda muta na katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomu tuwa ulijo esawa wano ku radio budu esawa zidi satu ezo kumacha budde wa mindi embedebedie webali kuuliriza radio budu yongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya ngeri gyoyinza bukumamu eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu
12: si kya bulijjo mukyalo okuddingana mu nsonga oba okuzigenda mu ngaayosa ayosa kale bwe kiba kikotuuseeko luka bunnambiro mu ddwaliro osobole okulaba omusawo omukugu kubanga kino kiyinza okuleetera okukosebwa mu nzaala yo kubagaliza obulamu obulungi buli kadde
11: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Radio Buddu 25 tuwakate fuse tuwalizimu.
13: Radio Buddu 25.
11: Anti okusinzira kubira bidwa kone biwulidwa ko kuva mu bantu abenjawulo. Ne mu bitundu bya naje tuwakatuka buli muntu bayongera ku kino ganya nti dala Radio Buddu esajja kudde. Abanga. Radio Buddu 25 tuwa. Tujongede mu bino no gabirungo na obunuza menti. Anti tukulete daba kuguna dala gomulime. Abagenda okusomesa ku ngeri gyosobola okukozesa mu ebijimusa. Nofuna mu byolima. Wamuna okusomesa kunima ya kasoli ey'omulembe. Kale no jangobe wo tojja kwejusa. Kati ngina kusomesa byo mutano mwezi buno gwe 10. Tugenda kubira ekyo tira mu tauni. Ku kisawo kya St. James SS. Olwa tengena kusomesa lumwe mwezi gwe 10 na ogumu. Tujja kubira ekiwangala mu tauni. Tosiwana okwe wangulia kubira bo muri St. Enkalu. T-shirts, reflector jackets ne byo bibirala ntoko. Olwa takaunga zituja kumila no mupira Ngaba presenta ba radio budu batu kanaba uliza babwe mu bitundu ebyo kale na batu bechotina ne bitundu biranye wo buli omutegeza mukwano gune mukwano kwa tegeze mukwano gwe ntingera kuzumweza bili mutano omwezi guna radio budu yona ya kubira we chotina mutauni kuchisawo cha senti ya msesesi kati atemwa be chiwangala lwengo buli omutabuza mauli no tegeze ku munonti radio budu ya kubira chiwangala mutauni nga lumo omwezi gwe 10 no gumu radio budu 25 yonanga bi wakidua African Fertilizer and Agri Business Partnership afam
12: Radio 25.
11: Radio yomuntu wa bulijjo.
14: kana kadde buli omu yetawula anoonya riziki atetenkanya olunaku okulufunamu ejjamba tukwaniriza mu nsawo yokuna eya program Serukeera esawo yokuna ekomekereza program Serukeera Sports analysis. On a sports analysis, one program Serukeera.

0: gumba angalia menye kanga yafuna akabenje ubaya guwa tumukolako
1: yes
0: olinga ine nyingo ngazimuluma nyingo za mavivi anko
1: ukongovule
0: edibo wano
1: yes mukakokola
0: mukakokola ne mushoulder wano
1: yes kubibegabega
0: yes eze nyingo zitera okulumibwa no mugongo
1: yes
0: gutera okulumibwa so baba tutukiride najja tsobola mukola ko budonji
1: okay yetaga kujadi yetaga kujadi kubanga waliwe batugamba nti waliwo akaseera nga tokyawona waliwo akaseera nga osobola okuwona waliwo akaseera bagenda okujjanjabako obulamu bwo bagambye nti olinda lwoli fa naye nga togenda kuwona bakendeeza obulumi kati omuntu ayina ennyingo ezo nga zimuluma ayina kujja ddi
0: wakitegeera mbu ennyingo zimuluma ayina okugirawo bunnambiro
1: okay
0: netu preventing ekyo ekiba kikoze eki kizireese nasobola okuwona obulungi
1: okay. Biki ebisitera okuviirako ennyingo ezo okuluma
0: ennyingo ezo okulumibwa zitera okuviira ku muntu waliko ezo ennyingo makati w'ennyingo ezo wabirawo amazzi
1: yes.
0: Kati ago amazzi bwe gakendeera gatera okukendeera ng'emyaka yekireese
1: oli kivudde ku bukulu
0: aha yes emyaka jukira bwe tugenda tukula ebirungu ebimu bibiri jaffe bikendeera bikendeera newesanga ng'emmere gye tulya tesobola kubizaawo bulungi
1: yes.
0: So ekyo n'olabira ddala nga omuntu atandise ofuna obulumi bw'abazze tumuwa eddagala mubaamu supplements esobola otuyambako okuzzaako ekyo ekikoze eki
1: ekivuddemu
0: ya omulala abeera afunye ng'akabenje ne kakosa nemuyingiramu obuwuka obutono obusingirikito tubuyita abo bacteria
1: yes.
0: Ne bukozinga pain yeeyo so bw'abazze tumwekebejja tuteekinga isiplin tuwuliriza asooka tugamba kyatandika kitya
1: kyava ku ki
0: aha kyava ku ki awo we tusinziira okukola ki
1: okumujjanjaba
0: yes
1: okay tewali muntu asobola kujjanjabibwa n'atawona era atawona stage kijaba atuuseeko mu bulwadde obwo
0: stage y'obutawona waliwo kye tuyita nti kati tuli mu kujjawo obulumi ensonga tegenda kukola ki tejja kugwawo naye waliwo obulwadde obutuuka nga tebujja kuwona naye nga tolina kufa bulumi obulumi bulina okukendeezibwako yes ng'ogenda kubeera nakyo lifetime mpaka mukama obudde bw'anaaba akumazizaako ku nsi naye nga obulumi bwe wandifunye nga tofunye bujjanjabi nga
1: sibwoba oyiseemu
0: yes.
1: Okay. Okusinziira ku experience yammwe baani abasinga okufuna obulumi obwo mu joints nga bwe tubwogedde leka kiri ekyemyaka waliwo kiri
0: ekyemyaka
1: naye waliwo aba abantu nga butuufu goga nti bano bye basinga okujja olw'obulumi obwo
0: abasinga okujja leka nkurefalingire ku mugongo
1: yes.
0: Oluusi kireetebwa olw'emirimu gye tukola egya bulijjo wesitula ebintu ebizitowa
1: yes.
0: Oba emirimu gy'okola gibaamu okkutama ennywe ne kukosa omugongo ogwo
1: yes. Kitegeeza nti abantu abakola emirimu emizito n'abo abantu abamala ekiseera ekiwanvu nga bakola ekintu kyekimu
0: yes.
1: Ffe abatuula saawa mpitirivu manyi ffe tutuula wano ku makya awungeezi ffe tetuyina buzibu
0: naawe ekikukosa naawe ekikukosa naye era bw'obeera ogenda waliwo kye tuyita ekirala kye tukola tukiyita physiotherapy
1: yes.
0: Mu luganda olwa bulijjo tusobola okiyita ebisasayizi bw'oba otuula nnyo late say buli week oteekeddwa okubeera ng'ogendako mu exercise ezo nebakugololamu
1: yes.
0: Yeah.
1: Ndwadde ki eziyinza okuleetera obulumi nga ndwadde ng'ovudde ku bino factors endala naye obulwadde ddala nti buno bwe buleeta obulumi obwo
0: yes, obwennyingo kati katugenda wanene ku mavivi obulwadde obukireeta mu luzungu tukiyita oba mu lusawo tukiyita arthritis kireetera ddala ki obulumi obwo ennyingo eyo ebeera erwadde era ng'ekiba kigirwaziza waliwo by'obeera olaakinze oba nga kisazibwa okujja buzzi
1: kirwadde kisobola okujja oba nga waliwo by'olina okuba ng'ofuna
0: nekikola ki n'otandika okulumibwa bw'otyo Yes.
1: Okay. Waliwo abawonera ddala olino ganti awonye tajja kuddamu. Igundi ekyo obulumi obwo tebujja kudda. Naga nti kati awonye. Tulekoli obwo obulumi bwe tukakanyizaako paka olwalifa. Naye waliwo awona ne tugamba nti oyo yawonye.
0: According to age, waliwo awona.
1: Nawonera
0: ddala. Yes, nawona. Naye osigala nga obujjanja bwo ogenda ye wa doctor kutusa lwa ku discharge nga nakugamba nti it's enough tokomawo okay. Naye nga tanaba ku discharge nga gwe nibo bowulira nti mponye totekeddwa sigala yo waka tolwa okuba sikyawulira bulumi kantuule
1: okay.
0: Yes.
1: Magumba wayogeddeko ku magumba mukola ku magumba agamenyekedde ddala
0: yes sebo
1: muyunga
0: yes tuyunga faba yunzi na yabe chisao yes tetuli bayunzi banombu nkuyungi demu chisikirize
1: tiwele wakawe golole
0: niwele wakawe golole sawa wezi titu gena tandika nedda
1: okay.
0: Fetuyunga nga tuko zesachi ebyuma waliwe gumbe ilikutuka nilikutukira dala so okuliza mulaini ngo ino kugende wa doctor tumita orthopedic surgeon
1: yes.
0: Na kuteka mu ebyuma tutero kubiti abantu ba bulijjo na yenga bye bituyamba na siba nasibe ya egumbe ile liba limenyese nenati
1: yes.
0: Na sobolo okuona ate kila ekisobola okuyumba egumbe limenyese walo che tuita POP eksiminti eksiminti echo na akiteka ku ekitundu kyonna ekiba kimenyese kuyinza okuba kugula omukono nekisobola okuguma bilayizinga nekuterera mu line nekuyunga yes bano betuba tugenza okuteka mu ebyuma awe ekisiminti kiba tekitugenda mukolera obanga yamenyeka dda egumba neliwonere bali let's okuguru nekuona nga kulimu cover tenga teyalimu umuntu nga akula nga teyalimu so kati bwaba genze wa orthopedic surgeon amukola ko amulongosa na namenya wali wakoze eki awayungira wachama wali te wanyina kuyungira na kutereza mu line awe byuma we bigiramu yes
1: biba byaluberero babitwa ni bivanda
0: nedda egumba we limalo okuyunga jukira mukusoka tukuba x-ray bwe tukuba x-ray ne tulaga kizibu ki limenyese chenka nachi
1: limenyekedde wa
0: aha ne bali yunga so kati ye doctor amanyo obudde dirwa ino okudda mu x-ray nga abera ali monitoring ali tusewa no okuona
1: yes
0: yeah kati we liwonera ddala nga babijjamu yes babijjamu utandika okutambula
1: okay
0: na yenga totandikira okutambula nga toli supported obera nebine ebigo
1: limanyire
0: aha limanyire kusingo yinzo okubanga bakakujjamu ebyuma no tambula olwa weight yo mubirigo atene ridamu neri kutuka so kati ye doctor kuwo obudde obugere boyino okutandikira ko okutambula nga toyina ebyebigo
1: okay
0: Omuntu
1: nga amenyese katugamba okumenyeka kinza mutwalira banga ky'okuwonera ddala noga nti kati oyo awonye
0: te nyinza obutakugamba nti ebbanga linza okubanga lya weeks bbiri yes okuona kwegumba eri okuona kisinziira obujjanjabi obufunye mu budde ki
1: yes
0: era bwe banaaba bukuwadde obujjanjabi obukozeseza nga bwe bakugambye tetuina budde buliawo nti ogenda twala wiiki bbiri nedda
1: okay.
0: Twawukana oli agenda twala wiiki bbiri ayunge omulala atwale mwezi ayunge so we are different tuli banjawulo mibiri jaffe
1: buli omu ayina waasobola okuwonera
0: uh-huh.
1: Nga bwogamba nti oli yalwadde ssenyiga ali mukola ate nga oli yalwadde ssenyiga bamuwadde ekitanda
0: so tuli banjawulo
1: okay. Oli kuyo omuntu wa bulijjo Radio Buddu tulina abakulu okuva mu magumba orthopedic tuli mu kwogera ku nsonga za magumba era olira twogera ku nsonga za magumba waliwo abantu waliwo mu mukwano gwange yangamba mbu yakutuka ekiwato yamenyeka ekiwato naye ayimirira bulungi obuzibu abufuna yebase bwe yebaka obuzibu bwe bugira nibwo abayimiridde tawulira buzibu kinza kubanga kiva kuki
0: kinzo ajukira bobo yimiridde olusi obera supported by other parts kaveni bo webaka nga toli supported kuba aba bantu ababera na ne migongo ejiba jibaluma tutero bagamba webake ku hard surface
1: wakaluba
0: oba weba sewe supporting any pillow somewhere sinzira kale doctor echa abazudde nti echina kuyamba
1: yes
0: abo bo ero yogo gambye aino kubanga ba mugamba kukoze sako na HCP. So kati oyo walo che tuita obugumbo obubutero okusesetuka.
1: Yes.
0: Buno obwa kuno. Nechi bachi busesetu ndera buba bubenje ya gude ya kozeche. Nebo abaze ku magumba nga inechi fana inche echa tuchita x-ray. Tusobola okumujjanjaba.
1: Okay.
0: Tumutereza.
1: Mukwano gwe bamita Shafik uno wana badabuza nti waliwo abaana bayina ebitege bitege ndoza kati obitege
0: bimanye rickets
1: waliwo abaana bayina ebitege abuza nti ebitege ebyo bisobola okuva mu mwana era bisobola muva amuddi
0: ebyo ebitege bisobola muva waliwo abaana abazalibwa nola byanda mbomwana na inachi ebitege naye bwagenda akula biro 5 years nebi correcting omwana na atereera.
1: Nebivamu nebyegolora.
0: Nebivamu neyegolora. Ne waliwo biye bibabisukiride nga biri
1: ngakitege kiyitiride kiikano kuyika.
0: Ngakiyitiride echo chongwa chetago kugolora ebi ebitege tubiterereza ddala.
1: Okay.
0: Omwana na atakola ki? Nataluki natalabikanga wanja ulumubanne nga akuze nati okwambala empale ngebi nunga ebyo aba mulenzi ne baba muwala nati okwambala engoye
1: ennyimpi
0: ehorwa
1: olwechitege
0: oyo mwana bamu correcting ababanga ali wansi wa miaka 5
1: babali wansi wa miaka 5
0: ki yes
1: kati enja uluki eri wakati wechitege ne nkobogwa ha ekitege n'enkobogo n'enkobogo era nazo muzigolola
0: n'enkobogo tuzigolola enkobogo zibeera wanene mu knee joint
1: mu vivi
0: ya zo ziba za separating as dividing and then zo ebitege byo biba bya bireta amagulu bwe biti byona bi correcting ibwa
1: okay
0: yes
1: atembaliga
0: nembaliga nazo zi correcting nembaliga nazo zi correcting ibwa omwana nga chali muto nebo aba akuze bamuleka.
1: Okay. Na abera na akabali gake.
0: Eh nakula nako. Kuba ayinzo obutaganyurwa mu kumulongosa.
1: Nga akuze. Kyotaganga muto.
0: Eh walone bana abazalibwa nga tuchita club foot. Nga wano wano bayita
1: obati. Ekibatu.
0: Ekibatu kyekigere nga kyekitunula waggulu.
1: Ate waggulu wali badde watunudde waggulu ati nga
0: watunudde atenga wali nyusa wansi abo nabo baterezebwa
1: okay
0: nakula bulungi
1: oli kuyo muntu wa bulijjo radio budo tusigaze de kikaziringa nya naye bwo boyine kibuzo kyo yagala okubuuza ngo giye ko byembuziza osobola okwita kusimu za fe 07 monana m 5 m 7 22 monana ne 07 5 2 mwenda monana monana mwenda 5 5 ekibuzo kyo tugenda kubanga nga tugenda kuba tukifuna Radio Budu wanji
2: yumuze musima iti Budu magula
1: yes
2: tuweza nye musawari wali kiri ya mbwana gani wali bukuziwa nga mbele ambi nga wale watambla nga wale mani wali kiri ya mbile dela yada zimuze musima iti mbwana magula bubiru
1: wali nye wali dela ganti mwakola chama nyinyo kujia mbwana ibiteki bayina we abana ababazadde babalaga jeri na inga ate basobola okuyambibwa ne balema kubanga beyawudde mu bannaabwe ngo buzibu busobola okubanga buyamba bayamba Radio Budu
2: abana kutuwereza bulungi
1: we bali kuliriza
2: nuna zamisiza kabidya president wa kirise kamba mukomba kembuzamu
1: eso
2: tebaina teka teka tutoreza kondali zina ngazi sose mu bana
1: ndali za maso zere bulungi kali musawo ekyo mushina ko solution
0: simuli de bulungi
1: ndali
0: amaso
1: ndali kiri ku maso kiki sikya magumba
0: kakati sewe ekyo kiri ku maso sikya magumba naye asobola okugenda mu ddwaliro
1: neyebuza
0: eri amaso nabo babakola ko nezterera
1: kali tuumbe abatuliza balagirire magumba gyesangibwa waliwo n'ayagala okwebuuza nga tayagadde kuba simu wano bange emulemeredde si kyankuyisa mu simu wano naye nga emulemeredde bw'aba ayagala okuba essimu okwebuuza akubiraani akuba ku simu ki
0: essimu zasobola okubako eri 0758 79 91 19 AMTN 0 msavu msavu mnana mukaga zero tano msanvu emu msanvu atawa magumba tusangibwa mu Masaka City kuka roundabout kese nyange echida kunira yes ako ka roundabout ako botuka au no tunula left right obotu laba tuliranye ne dwaliro lya Dr. Ziwa
1: yes
0: tumuliranye neighbor of
1: okay
0: yes opposite ne still
1: still on tube
0: yes
1: okay kare tusibule
0: abawuliza abafa abalungi aba radio Buddu mwebale nyo kuuliriza nsigadde ndi Musawo Charikunda Anna okuva ku Magumba Orthopedic Clinic Masaka City.
1: Kali ya mpuliriza tetususe wao tugenda kuda muda chikasi nyingi tusubira na faba aba Winko Technologies okutwega tako katondo mulungi agira ku muzamu okatono ati bwe tugenda kubanga tudda tova
3: Rumanju kunju Nsonda kunsonda buli wa muba uliriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa bulijjo Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Bela mwegende deza. Anjo kweni nda siguti. Bela mwegende deza. Wano ku Radio Budu. Nga kutusi wako. Abusa banka. Buli makungula. Gatani kana kusiga. Na yate buli business yoku limekula kulana. Eba yeta gobu yambi okukula. Kateo yensonga. Luwachi Abusa Business Banking. Ekuyamba kukuola sente zoko zisa mu business yo. Okukua nkule ya digital banking. Kotekana insurance. Ekuyamba kubuli seasoni.
4: Absa Bank. Your story matters.
5: Kano kagende eri mu abasajja umanyo okuwasawa saba wala nenga neje yava tomanyi iyo kya bulabe nnyecho era singa afuna obuzibu okugeza nafa oba ovunanibwa omusango gwa kutta muntu bera mwegendereza fuba okulaba nti omanyi omuwala oyo gwoyina java okwewala ebiyinza okuddirira jukira nti okwerinda si buti
3: bera mwegendereza wano ku Radio Budu abadde kutusibwako Abusa Banka Buli makungula, gatani kana kusiga, na yate buli business yoku limekula kulana. Eba yeta gobu yambi okukula, kateo yensonga, luwachi Abusa Business Banking. Ekuyamba kukuola sente zoko zisa mu business yo, okukua nkule ya digital banking, kotekana insurance, ekuyamba kubuli seasoni.
4: Absa Bank, your story matters.
6: Mufubuka
7: wanjisebo
6: njaga leo TV flat screen buwaguga
7: weli
6: negas kuka na inga mitikechi gambo black arc
7: ii muzei wajwe ya galabi wandi kidua ku black arc abioka
6: antu weba singo kurete bia masanyalaze vyo mune mbatenga bili original
7: katibu boke na kugula bia masanyalaze gulebi vyo kebi wandi kidua ku black arc omulisi TV flat screen ze washing machine ze gas cookers pressure cookers rice cookers air conditioners fans chest freezers zi fridge woofers blenders water heaters wapa collators sound bar Nebi ya masanyalaze biyo nebi ya bulichika Kale, boboke na kugula biya masanyalaze Jukile chigambo, bulaka ak Binongo bisanga mumaduka gona Agatunde biya masanyalaze mchibuga masaka Nemumaduka malala gona kwete olole guanga Okumanya bisinga ukupa kunoti musamfu noti musamfu Satu mukaga
8: Halo
9: Sebo mwami mukasa
8: Mtianeyo
9: Yono broker
8: Yenze broker wa mayumba
9: Bangambia ne nyumba za mwenunjiko
8: Chitufu Oyakada hapise ngabimeka
9: Ngabi satu
8: Ebeyo ajigambia
9: Bangambia sata ano
8: Adeda sebe nozari nyamuko
9: Hidu wachi
8: Anti danji jetu sigisa ya mrembe Anti nefali ye chitundu ya linya
9: Musigisa achi
8: Global paints
9: Mutia
8: Kusiringi Tukosa global mat Ate mundane tukosa global silk vina ilo
9: Singa kweta kwa wabwe
8: Wabwenu tuko saguraba weza kote emulsion.
9: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sedezo na.
8: Guli umite.
10: Global Paint, a reliable product.
7: Rainbow Agroscience Company Limited bebakole dagala readout edito muddo kuvira damu milandira echikuvira ko kulwa okudamu okumera mu nimiro yo olwa tetamix dagala likola kasoli omwemba kone bijanjalo linonga liletero muddo okumala emyezi esatu ngateguze mu kumera mu nimiro echiwe bilima kasera ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya byuka ngalite bisanyi mogo nebiuke bidi enduli nebibale byo mutine bikola batukolede dagala adikoni sita edite ndwa de zoneza fango gamba ngaka tunyeze blight akere bilime nebidala kati ate tanikapu dagala disease endwa disability zona obutatataganya birime gwayeta ze dagala lino lisange mu bakam farm supply wamune mu Masanja agrochemicals kubudu street mu Kibuga Masaka wamune chotela mu town ebukoma nsimbi lisange mu batamukede agrochemicals ateka disizo mu babukasa business store kuba kusima okumanya bisingawo noti biri noti noti enda noti noti mukaga mukaga noti oba ku noti msamfutane mu biri emwe mu nyatanu nya.

kisa mungkole bikuwe kweto okulaba ekiddirira. Nga yogera mu lukungana lwa mawulire wali ku City Hall mu kibuga Kampala. Engineer bali mwezo agambye nti bannayuganda okuva ku manda kikulu nnyo kubanga kino kiyambako n'ebikakka ebibadde byonoona empewo okubanga bikendeera kyokka nga gavumenti eyina okubanga eyina weetuuse ku nsonga eno. Ategeezezza nti bannayuganda ebitundu 9/10 bayimiriddewo ku manda nga n'ekyo gavumenti eyina okwetegereza ensonga zino okusobola.

0: Ekiddirira ng'ayogera mu lukungaana lw'abamawulire wali ku City Hall mu kibuga Kampala, Engineer Balimwezo agambye nti bannayuganda okuva ku manda kikulu nnyo kubanga kino kiyambako n'ebikakka ebibadde byonoona empewo okubanga bikendeera, kyokka nga gavumenti erina okubanga erina weetuuse ku nsonga eno. Ategeezezza nti bannayuganda ebitundu 9/10 bayimiriddewo ku manda, nga n'ekyo gavumenti erina okwetegereza ensonga zino okusobola bulungi nti ekola nga bo bwe bawoza. Omusasi waffe Ssegujja Sadiq katuwa ebikira.
1: Bino byogeddwa Gonzaga Muteesaasira nga ye mukwanaganya w'emyoga mu Greater Masaka, gw'abadde asinkanyeemu abakulembeze ba zisako bonna mu masaza asatu agakola disitulikiti y'e Rwengo: Bukoto South, Bukoto Midwest, Bukoto West. Nga ensisinkano y'abakulembeze ba zisako z'emyoga ebadde ku kitebe kya Town Council y'e Rwengo mu disitulikiti y'e Rwengo, gw'abadde asinkanyeemu abakulembeze ba zisako zino. Gonzaga Muteesaasira asabye abakulembeze bonna abakulembeza sako z'emyoga okuddamu okusitusa enteekateeka eno kubanga omukulembeze w'eggwanga agimanyi bulungi. Wano Gonzaga Muteesaasira w'asinzidde n'agamba nti buli ayakwata ku nsimbi z'emyoga alekamanyi nti era bamumanyi ne mu bitabo bya gavumenti mwali tebagenda kukkiriza enteekateeka eno kuzingama nga bo batunula. Gonzaga ono abadde awerekeddwako n'abakulu abavunaanyizibwa ku Microfinance Center ettabi ery'e Masaka, era we bajjidde mu Rwengo Town Council, nga waliwo n'abakulu abalala basatu be bakutte abaatwala ensimbi z'emyoga, ng'era kizuuliddwa abaazitwala beerimbika mu bukulembeze bwa boodabooda ate nga tebakolanga mulimo gwa boda boda. Kyokka ono tumubuuzizza okwatuukiriza amannya ga bano atubuliddeko erinnya limu lyokka lya mazinga.
2: N'osanga sako yafuna obukadde 3 bagyogedde obukadde 2 nga woyita bammemba babe beyaka bukyanga bawa obwantu obukadde 5 nga tebaweeza n'abantu 20 abaliwo, nga baliwo 5, 2, 3. Abamu bagambye nti mugenda kulabisa bakamansha ofiisa naffe abatwala puroguramu, naye njagala obakakasa nti tugenda kubakwata. Oba mwagalo bato mukola ki? Bino byetulimu si bya campaign. Bino byetulimu bya kulwanyisa bwavu.
1: Mr. Magala Somoni nga ye manager wa Microfinance Support Center etabi ery'e Masaka, mukwogerako n'abakulembeza ba zisako ez'emyoga mu district y'e Rwengo, asinzidde wano n'agamba nti abantu bonna abalina endowooza nti ensimbi zino gavumenti yali ezireese okubeebaza n'okubeekubako enfuufu, agambye nti kino kya bulimba era n'abo abalowooza nti nno ensimbi zino gavumenti egenda kuzikwata ezizzeeyo mu kitabu kyayo, agambye nti ensimbi zino gavumenti yazireeta n'ekigendererwa eky'okukulaakulanya abantu okusobola okwejja mu bwavu nga bw'owulira bw'annyonnyola.
3: Asatu ge mwafuna ne mugakozesa obubi ne mugewa temwagala gazi gabafiiriza buli mwaka balusake zigenze million 8 10, 15 ne mukyali gwa asatu ge mwalowooza ti mudduse naki ekiwago ndigwe mwawola nga gyali kwatagane ne kamasho naffe ne ttiimu ya RDC tuyambeko.
1: Lubega Faizo ne Kabugo Tamimu bano nabo nga bakulembeze ba zisako z'emyoga mu disitulikiti y'e Rwengo, mukwogerako ne Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo, batendereza nnyo enteekateeka eno ey'emyoga nti kubanga bwesobodde okubajja mu bwavu nga n'embeera zaabwe zaasituka dda. Abalala basobodde n'okutubuulira mbu baali baayagala dda okwongera emisomo gyabwe mu maaso, era bagambye nti wetutuukidde olwaleero nga n'abalala bo ebyokusoma baabimaliriza dda wabula ng'ensimbi z'emyoga ze zaabayambako okusobola okumaliriza emisomo gyabwe nga w'owulira.
4: Emyoga gitukubyeko enfuufu ate tukyalinayo challenge ti abantu abamu ebintu bino tebannabitegeera kuba mindset yaabwe ekyali wansi, balowooza nti oba ssente zino gavumenti egenda komawo eziteeke mu kikapu ezitwale, abamu balowooza nti gavumenti ejja kujja eyo ola abantu ebakwate ebasibe gavumenti sente zirina ate zituwa. Nze omwogo ogwange ogwaba fisherman mu Bukoto Midwest gukyalinako ne million eziri mu 12 zeebase ziri ku akawunti.
1: Nze Ssegujja Sadiq bazannya n'engo ku lwa Radio Buddu, Radio Muntu wa bulijjo, entegesi y'ekibiitu yogayoga wano mu disitulikiti.
0: Agavaako mu disitulikiti y'e Gomba, bakansala okusikangana omuguwa nga bali mu kanso ne batuuka n'okulwanagana awamu n'obutamanya buvunaanyizibwa bwabwe binokoddwayo ng'ebimu ku ebyo ebiviiriddeko obuweereza okutambula nga tekutambula bulungi mu bantu naddala ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Bino byogeddwa mu Soke Kyao Sinsereko okuva mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu, abaddaggala w'omusomo gw'okubangula bassentebe b'amagombolola ne bakkansala b'emiruka ku mbuga y'essaza e Kanoni, era ng'omusomo guno gukulungudde ennaku 3 nga guyinda. Asinzidde wano n'ategeeza nti nga aba minisitule ya gavumenti ez'ebitundu balina essuubi nti obukulembeze bano babanguddwa bulungi era bagenda kuweereza abantu awatali kusika muguwa.
5: Ebimu ku challenges oba ku bizibu bye tusanze wansi eno ku magombolola ne ku district kye tugenda tusomesa, kansozi zino zibadde zirina okulwanagana naye nga bw'ogenda okwetegereza ennyo ebibalwanaganya lwakuba tebategeera buvunaanyizibwa bwabwe buli omu kyalina okukola.

0: konge. Erosi ni kaka konga ako obakodi yo. Kumusamve mumuenda musamvu. Wewa mwuri yobu kandebwe simbi. Ziboda boda. Zitukutuku. Nekumunitu yebi nabe bidada binji nyo. Enkula nobu kwekulizo bigobererwa.
1: Plascon. Color your world.
0: Akazanyo kano. Kaka kasiwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Send my

0: na ukedamani Oscar wamone jenelo zamba kaimba keko baka itanchari mobi wabaka ite terminator wema nukudilizano banga tambla vena chukula chakabinyi dela matoka tade kumpeweza radio budwa ya mtu wabli jo walichenda mnana katonje zi mnana jena mtana katonje zetano na waliku www.adotiladovideflama.com yenze ni jene niweza kutambuza mchikate chunda kurokuna abafoga moti ya bitambla bitia kazuwe itambla purunji nyonyi dela ajensi kubesene kanga muku anonela ganti yegenda kutonya atene mara nesa neka mantie mbademba sagisa Mwemane gani mbademba sagisa kati waliwo bemmanyi nga yalu labye bulabi nge kiro kikwatiride na gamba ha egenda okujja kati kamalera kuduka genda waka na genda Mwemane yakala mukubira kaze mu wango bado genze kan hi kati okozo otyo komiyewo
1: Kubega nyo kutonjera bwentu sene mfuna jampa ne vayo nange
0: Ngamu ino bwangu Bwangu ino bwangu kale tutambula fena mkono kwa venga duga mati milioni zidi satu zoka mpogwa mchaka zese tuwangu na anaka boxe nzonga zombi barabara masifu waruga mati kwa kunyika sita bili mtanu hashi londa kwa radio budu aliku namba satu ronda kwa radio budu kati aliku namba satu radio budu joboro onda kwa aliku namba satu reply inga neyo namba satu wama kutuwenga atatu solo kunyumia mwesu kwa zombi barabara masifu kwa nawe weli na kusente yomurodi yomurodi yona kutusi wako oko dynasty limited inga tuga mati kika boxe kwa kwa kate we kwa atira ya kusente na ugamenti ye eka kati nzendiko za vimbi sechi ntu karinga tuga mati alunga mizwa national talizani gaming legislative board enkola nabu kwa kulizo bigomirirwa betuga mani kwa kwa fenyika sita bili emu tisatu bili emu tanu hashi kodi edi sita bili emu tanu hashi lunda kwa namba satu lipuwa inga neyo wala bechigambo radio budu katipo madili zao lunda boxi yo bumalu kwa boxi yo samu pini bumalu kusamu pini linda ka message ka message akajia kala gabu wangozi elani uga mati danioti ya ziga tali sira sija bakiza kubera babo nga sete weziri wano
2: natandiko kusoma nga nini nyeze satu nyero kuweze nyake inanga mara PCV
3: echite sobo kanawe
4: chibosi cha mchakaze
5: na bamo soma
6: pifo ulongo ine miyake mi
7: nali miyaka abiri mwena
4: chibosi cha mchakaze chino che chibosi cha mchakaze wana ku radio budu naba premier mistiraze aba kukulia coffee spirit kakano wakuletede broadcast mawai akukunyo kawomu atenga kalunjo kuzama kache visera bibio kujaguza binyu mito nga wenyu ila broadcast mawai uamune kabokisi zanya kati wangulo msimbi kunkumi bili zoka nyiga star bili emutanu hashi olondeka kaboksa kokusatu akali kumulodi buomala olondeka kaboksi ko olubo malizo tekemu piniyo we wangulile center wa mumfo kaboksi kakutusi wako oku dai Dynasty International.
8: Ugambo oti.
4: Asina tabu.
8: Ene program mchakaze.
4: Mchakaze. Ha, ochikuba nkuli leo bako wakidako.
8: Mwamerika.
4: Aha, yunayuna you know, jempita. Nenga nemu nyonyi radio budu yeriku.
8: Ngamweri.
4: Ngamweri.
8: Uwebole kutambula.
4: Ntambula, nenga tugeda mu weekendi.
8: Echibozi.
4: Ninache najuki de dani yoche sagamba. Mwamanyize bintu bientambula. Ntambula nembi funansi. Sija nembi gamba wano. Omwezi gwali gwa kutano omwaka gwo twagenda ku mukolo Danio ne banka na yebali nabona gambo why abasajja je bali abali na sente zaabwe
8: wabagira ke nkofi
4: nali mpelekedde chali wange ku mukolo Danio ne tutuka ku mukolo munange ne tuddawo he ngabo manye mikolo jitambula
8: mikolo
4: emusinga agira ayisa kazindalo kazindalo kirango nje okugabula bakusanga woli
8: kazindalo kirango
4: kaba kazindalo bakirango
8: so mu solo kitaka kazindalo mu ngereri ya fene ye ya bulijo oba ekirango
4: aha
8: esawa ya kugabula
4: ne bagamba kati akadde kano kadde kugabula
8: abana abato batuleri abantu abakulu mje mu rusuku
4: abato lwedde buli omu yali aina watula bikati baya ula myaka bulaba ko tent eliko 50 years bobo juweza otulomu owenka agotuleri abana abato baina je batula kati obatu kamkadde ko gabula nga emusa agamba kadde kano ka kufuna lunch nyama mwena mugabula nyama yenkana ki
8: aa ekikire mweso olokola ku bantu ngabana
4: ikire mu abantu bana daniyo abantu bananga bali akiro emu kajulira okimanyi wali twali ku mukolo ente mu bagitema mwe mirundi ena che kugamba ki yeneta ne daniyo kale mugena ku nswaza kati echo nchinyumya ati anti kire mweli bwa abantu bana
8: soka
4: daniyo twali ku mukolo ngente bagitemye mwe bitundu bina
8: ente emu
4: emu bitundu bina
8: ndabye bikola ngechifi
4: kati olaba bino be bafumba ku mukolo mbwe sofuria eri mwenyama buli muntu ngali nawe sofuria ye kati chinda niyo che kugamba cha chichi no zeye nyini nali kupi nte namba
8: ente munga waitema mwe bitundu bina
4: buli omu woli obo cha tudda odaniyo nze nali ntudde bwenti
3: esofuri yangi ne bagireta ente mwa bantu bana nzina kye byako na linja tudde bwenti ne bandete esofuri yangi
8: nenga abantu bajene bajimalawo
3: atenze sajiria
8: nojimalawo
3: njide nenjimalawo okugulu kulamba okwente nomulalo okugulu nomulalo okugulu abantu bana ngabali ante namba
8: ente ngabaita mamirundi
3: emirundi enabuli omuna okugulu kwe kati mpoze
8: ngafumbe banga bajefumbi
3: ngafumbe ina msefuri esofuri bajikuletera omaso hai china kwa mpozi supu yeya ne masau tasamu malau na inyama yuna jimalau no kugulu kwa kwa
8: guanga chie
3: ya Filipinis omanyiyo
8: oh baba
3: ah ocheti detomanyi Filipinis nalie yo kumbaga
4: Chibosi cha mchakaze Chibosi cha mchakaze Wana kuradio budu Naba premier mistiraze Aba kukulia coffee spirit Kakano wakuletede broadcast ma wine Ako kunyo kawomwa tenga kalunjo kuzama Kachirisira mibyo kujaguza Binyumidwa nga wenyu ila broadcast ma wine Uwamune kabokisi Zanya kati uwangulo musimbi Kunkumi bili zoka Nyiga star Bili emutanu hashi Olondeka kaboksa kokusatu Akari komulodi Buomala olondeka kaboksi ko Olobo malirizo tetemu piniyo We wanguli le center wa mumfo Kaboksi kakutusi wako Oko dynasty International Esawa wana ku radio budu Esawa zili 12 ezolweggulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza radio budu Ngabwe twasoso tula program ya fe echo tu cha bavubuka abavubuka mubakubaganyize bilonzo kunsongeze nja ulezi bakwatako kati yo mulundi ogwo kubiri ya kubira okulomukagalo weekend nga 17 okuva kusawa nya paka sawa 5 ezo kumacha abavubuka bakunganira mu boardroom ya radio buddu ne bakubaganyize bilonzo kunsongeze bakwatako nga bali live kumpewo omulamwa gwe tugenda kubaganya ke bilonzo kulomukagalo weekend gugamba
5: omuvubuka sobola chu kukola sente nga akozesa simu ye
4: kati ko muvubuka ayagala okwetaba mu program eno wedeze obakubwa SMS oba WhatsApp noti msanfu noti nya chenda mwemu chenda musatu chinana mubiri ngo gamba nti oja kuba mu program ya bavubuka olofe tujja kukubirako tukukaka sente oyitiddwa gwo muvubuka jangu gwo kenyini weyogerere ku radio buddu radio yo mtu wa bulijjo olwempereza lumamyo omuchido kwa program wezo cha amayengo gona tugeti sekati emyaka 25 weddu
7: atenno cha dala
4: radio buddu 25 radio yo mtu wa bulijjo Yeah. Gano gema uli okufewe duwe gwanga Wana kuredio budu Redio yomu tuwa uli jo
7: Kuredio budu Redio yomu tuwa uli jo Wabali kubango uje kumideko Enze presi kabanda na nyanze Na mauli lagavu debwe duwe gwanga Abayizi abali mwasatu mwabasatu nga mwotu alide no msomesa ombe bakiri dewa senkaba oluvanyuma rebizimbe byesomero okugwa nga bino bibadde mu mambuka geggwanga lya Pakistan mu kibuga kya Peshawar abawa anabawera ko balumiziddwa era batwaliddwa malwaliro agenja olwo okufuna obujjanjabi wabula abamutaasule otaasibe oyajudde ku mimwa gy'abantu waliwo n'abalala abakyatubidde mu bifunfugu ng'abakola ku bigo bitalaze bagenda mu maaso n'okola obutaweera okulaba nga babanunula bino bibadde ku ssomero eryo wannannyini erya Al-Kaya erisangibwa mu Dal Colony era nga bibaddewo ku nkya y'olunaku olwaleero abaana babadde bakatandika okusoma mu bibiina okusinziira ku atwala essomero eryo ategeezezza nti ebibiina ebya waggulu bye biguddemu era nga wano ekizimbe kibadde kya myaliro ebiri ng'ebibiina bisatu birambirira bye biguddemu ekimu kibaddemu abaana 30 ekibiina ekirala kibaddemu abaana 40 ate ekirala kibaddemu abaana 45 wabula abantu babadde basomeramu ng'ate bwe bagenda mu maaso n'okuddaabiriza ekizimbe atwala poliisi mu kitundu ekyo Mian Said ategeeza nti okunoonyereza ku nsonga eno kutandise Iyo nga tufuddeyo bo abantu babiri balusudde mwakaba ate abalala ne basigala nga tebalina wakwegeka luba oluvannyuma lwa namutikwa w'enkuba eyafudde mbye nga alimu n'ekibuyaga mu Istanbul nga kino kibadde kyaludde okubaawo kati emyaka 84 omwana w'emyaka 14 omulenzi y'omu ku bafiiridde mu njega eno nga kigambibwa nti ono akubiddwa masannyalaze ate omusajja omulala w'emyaka 34 naye yakooneddwa bwe yabadde agezaako okusala oluguudo abantu abasukka mu 6 be bataaseddwa oluvannyuma lw'okusoberwa eka ne mu kibira era amyuka meeya w'ekibuga kya Istanbul ategeezezza nti bakola butaweera okulaba nga bataasa abantu abali mu bitundu ebyakoseddwa abatuuze basabiddwa okusigala ewaka okusobola okwewala ebiyinza okuddirira. Era gavana wa Istanbul David Gal ategeezezza nti obudde buno embeera si nnungi nga bakyagenda mu maaso n'okutaasa abantu. Mu kibuga Istanbul mwokka muwangaliramu abantu abali mu bukadde 16, era ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga ategeezezza nti abantu tebateekeddwa kutambula kubanga amataba gasuubirwa okweyongera ne mu masaza amalala. Amawulire ag'obudde buno katugafundikire n'olutindo oluteereddwawo olugatta China ku ggwanga lya North Korea, nga kino kizenga kyongezebwayo ebbanga wabula kati kikoleddwa okulaba nga batereeza ebyensuubuligana wakati w'amawanga gombi. China n'eggwanga lya North Korea gazenga gakwatagana mu byensuubuligana, era kigambibwa nti China eggwanga lya North Korea lyerisinga okufunayo ebintu nga kwotadde n'akatale k'ebintu eby'enjawulo. Olutindo oluteereddwawo lwe Ryalu River Bridge nga luva ku nsalo y'eggwanga lya China mu kitundu kya Dandong okutuukira ddala mu Sinijui mu ggwanga lya North Korea. Lino nno lugenda kubanga lweyambisa naddala mu byensuubuligana nga baagala okumalawo obunkenke obuzenga bubeerawo. Olutindo luno lwali lwatongozebwa mu 2014 wabula ne lujja nga lwongezebwayo oluvannyuma lwa North Korea okusazaamu enteekateeka zonna ezaali ziteekeddwawo okuzimba oluguudo nga kwotadde n'ekifo abantu we batuukira n'okunyweza enkwatagana n'eggwanga lya China. Kati ssaabaminisita w'eggwanga lya China Li Qian ategeezezza nti olunaku olwaleero baguddewo essuula empya okukwatagana n'eggwanga lya North Korea ate n'okusingira ddala mu by'enkulaakulana. Tova ku Radio Buddu, mawulire gabadde gava bweru wa ggwanga. Nze Presi Kabanda na Nyanzi.
9: Agoge gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8, 95.5. Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
10: Tekyali kulanza lonza 13 Desemba fenna tugenda mu Nelson Gardens ekijja bwemi Masaka mu kibintu kya Radio Buddu yoga atenga tugenda kubira mu kujja kuzemya 25 ejja gwe sabo mukulu
11: wanji
10: simanya ali mukojo bakukubo sabo
11: simanya ogamba nze usajja gwe ngenderera akubikwatako
10: gulabe wana ba sabo ne banya bomba denja bagamba chinga 13 Desemba tugenda mu kibintu kya Radio Buddu yoga mu Nelson Gardens ekijja bwemi Masaka kati ntandike nali wa kati ndike dawu uwanga manya
11: katerega mike abandi goma nyinga fiki oma emunyenye yabachara
10: omvira wa
11: mvira Masaka se au kusaza
10: ninage
11: mpulide gaitaita
10: mbuno
11: nga 13
10: wali
11: wechi checho wali wono kweniza antemete meyeitu wakajambia pozi njagala ndete na chiri
10: chiri wa
11: chiri echa na chiri echa Liverpool echi wagila Liverpool
10: chichi jaki uchangala nyo
11: nyo
10: chingambi yobugambo muluzungu tuwale ligwe jaki patula nzalabu pia nsulila yomoyo ngochogama muluzungu
11: banaye jaki patula
10: na ye
11: siro mi
10: wanji
11: Ali you born in here gay ni
10: sebo tata
11: waji sebo
10: evimbo nga linji
11: tatuiza kutavimba
10: waji
11: emyaka 25 ojima
10: waji manyi kwe
11: ana tugenda nyumi
10: kati amanya go
11: yenze kato Vincent KVS Pro mpologoma ye gomba nga vila dala wali ye katete ukalamba
10: jawi uliwe katete wano
11: endi mpologoma ye gomba
10: soko nkangile munge mpologoma waji
11: elaba na gomba mwe namba ita abantu be katete ukalamba jona mulaba kakula soke bukandula kifafa madu kanoni mpenja wa tugenda mula Stone Garden ze chijabwe mimu chibitu cha Radio Buddu
10: amazima 13 Desemba mam amanya
12: abantu mwena baturkize zina lyanje ni Shoncho Morias nimbeta mwena tweshange Masaka mu chibitu omunyankale na gamanti za kutogota chitafundikire
10: chichonjo na ulugankai
12: nindiga cha bahura buremba nicho cha rochindi kuzarwa mu Kazo district
10: Kazo kati nyete laba Kazo bona bizo mu chibitu
12: abantu ba Kazo mwena achiruhura mbarara ibanda twena tweshange yo mu chibitu
10: wasigalo yo
12: nasigali Shoncho Morias yasimu je tunyumirwe ture abeshongozi
13: chibitu cha Radio Buddu 25 yoga
10: ngachiwa kidwa Global Paints abakulira lanche chasizo kubira yo mtindo musi yo na wamunde runa agro business center isam city limited yakabale bugonzi abakulira kaunga kabudu supermaze fla kwa mulembe wamune chijimuse cha butonde cha budu organic fertilizer tulumye msawe yo kubiri ya program chakaza anti twaidagwa stress esawe yo kubiri ya program chakaza wanokredi obuddo.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Kubanga wabadogira wabadde wayogera ko naye
2: namugamba ngenda
1: naye banga chi
2: Wakati kubanga zine nakunze ziisemu chairman mbadde nange nonya nyumba erije nalaga
1: anti kati omukisi omanye ebintu bino byakukanya era kyovuira banga nkugenda sigenda kuwa barua egenda ku police kubanga netaga okumanya mwayogera chi
2: ensonga zibadde zina kugwera ku police
1: omazeewo banga chi kunju ezo
2: okumanya nti omusajja ono munyigira nnyo mazeewo emyezi mukaga ne bampa transfer ngende nkolere ewalala kakati nange line ebbanga linene nezina ennaku kumi zempisemu chairman mu nyumba lwakuba nti mbadde nonya nyumba eri
1: anti wamugamba nti oli mutambuze oba nti batera obagabagaba
2: nze namusaba nyumba nga bulijjo nika kati kampuni yange bwe yankyusizza ne mubuulira nezija ne muga nti zingenda mugamba ngenda genda ye yangamba mbu nyumba ye njiveemu nga lumu
1: kubanga abagundi abapangisa nemmwe muli bazibu nti bantu balandiro ndi babawo ennyumba zaabwe ne muzigira ne muzibotolabotola ne muzikubamu obuti bwengoye ate ne mubukuulamu nga mugenda ne muleka omu agatuli
2: owuli nze ekyo kyokunona n'ennyumba sikibadde ensonga naye ensonga ye gyagamba nti zine ennaku kumi zemmazeewo omusasula omwezi gwe mulamba mbu ye katakyafuna muntu agenda kugiyinga ye yali ayagala kubanga era nayingira nga lumu
1: kati tolaba mwalagaana otegedde nti nga lumu ogenda kuvaamu
2: anti nandivuddemu naye nange mbanyina okunoonya ennyumba ewala gye nnaalaga eriko
1: ekizibu ekiriwo nti oba olina okuddamu n'okola ki n'oyogerezeganya naye
2: namugamba nti ndi mukunoonya nnyumba kati nga ye bwaŋŋamba nti vaamuvaamu naye nga nange gyagwa agamba vaamuvaamu siina gye ndaga sinafuna nnyumba kyeyoba ensonga ogitegeera
1: ngitegedde naye ebintu biva mu kukkaanya
2: anti kakati yeyagaanye okukkakkanya kati nze wenfunidde ennyumba lwaliro ngendakusa omwezi kumi ŋŋende yataabo yebintu byangagamba male musasule mu sente za mwezi mulamba
1: waliwo abantu nga balina enkola zaabwe nti bwe zituuka mu nnaku z'omwezi bwe ziti
2: nze njagala ki epoliisi ejeemenya oluggi
1: kati
2: munaye gugugomuntu alina obuyinza obuboye ebintu by'omuntu
1: si bwe bakola bwe batyo nze kyendaba tuyinza okutuukako kubanga gwobadde mutuuze wange newankubadde ogenda
2: ekyeya
1: oyo landiroodiwo mutuuze wange ate okumala ebbanga ddene kati kigenda kunneetaagisa okusooka okuwulira ye akyogerako ki nsonga ki eyamuleetedde okukola enkola eyo kubaga oyinza omanye omuganda aga tosalanga gwakawala nga towulidde gwakalenzi tuyinza okudda wano nga gwe mukyamu

0: chama ndi mchamu chinkubuli densonga ngabweli ntinonze siganya kuva mu nyumba ye era siganti nziruka buddu sitamanyi era manyi atera sigamanti amanja senteze mabega na ye na mugamba anti mfunyo mulimu ngene kati ye chabadde agamba anti ye na ino kuva mu ngalumu
1: kakati
0: kubanga nange mbadde sinafuna nyumba eri genda ga
1: kakati mukubera anti weyambisizo obuddu obwo paka ngofunye erye nyomba mkwe ambiso obudobu mwacho gira kumutia gwelela adirodiwu
0: na mugamba ndi mkuno nyanyomba ngenda kati ye chaya gala chande te dobu zibu na hindi gambi kalu wanti mwoyo sene nego nosabu mtu mwezi mulambanga na mtambu deke na kukumi
1: ilanti ya inzo kuba kuba kati ye chizibu
0: e nyomba sijitute
1: e chizibu chaina akutade tagenda kuda mkulaba na ye e banga liye mwaka nyanti ngalumu olitambu dena kuenda la muenda zenaku kumi
0: nga nangeriwe nga wemba demu sasula bulunji zenande subi denti ya kwa suba serugana na ganti umusajyo na badansi pasenza nge bulunji nyo emyezi mukage mabegi
1: anti obwase
0: kama manja ya dechi kumi
1: obwase luganda sibabu subi
0: kamulekano nye nyumba ya walala agendi
1: principles chintu chikulu nyo
0: chikulu
1: owulide bwabe rango liali na nkanize principles ze kwa tambulira togenda kuzimu jamu echo kubiri obuntu bulamu sibabu kaka muntu ero muntu inzo mchanga mkuru nganzi nenga taina abu ntubulamu
0: kati cheya nzi chemba denga ambila nti mpe baluwa polisi ebu mtekemu
1: ate baluwa njikuwa kuchi mwara gana
0: mutia uwako jelo gende tuberewo
1: mwasa ini nga wa
0: nze vintumbi yange mbituwa
1: nze njagala tukirideyo njogeremu na ye tulabecha ya gala erabu abanga kugene tuja kusasula mwezi muramba nga mulimu ebintu bitu inacho jakola kubazine na kutemwazi kanya ako
0: anti kakati cheya kakati mwembanga umwezi nsasule mitu wala bili mwetano kakati ntambu deke na kukumi karate gosa suzote na mitu wala bili mwetano
1: mwa yoke lanti alisa surange na kuzo suzemu
0: aha sisa sura na kuzo suzemu
1: mwara gana mwezi
0: tiziri yo
1: anti mwara gana mwezi
0: oino kuzireka
1: kubanga toi nza kubera mugundi yori na kukumi
0: nandi suze wabweru
1: aha kakati butamara ayo mwezi go anyway tugende tulabe icha chogerako
2: kakati abaye njagala mta aha akubega kemba gamba omwana yagenze simanyo baya sibieko biriji na yawo wachamye banange engineer nawo olimba abana obalekera daladala male kusoka nganze kulaba wachamye ademo du naku zino oba wabaji emirimu olisibu wajikola na yeo kubalu watandika okubeera nga ogenda wali okunywa akachaye w'omukazi oyo mwatu emirimu jagootaana mukole emirimu giveemu bulungi laba oli wuli ate omwana oyo akati ako yakafuula oba looji ye oba makage buli weziwera sawa bweziti nga yeebaka naye bwana akolere watali bisikiriza anakola atya
3: sebo tata tusanze okula bako
2: kale mukama wange
3: omulimo gwebale agwondo njija mwa
2: buli kasera tubeera mukudabiriza notereza kino notereza kiri
3: fa bakulembeze twagala nnyo enkula akula na ku kitundu
2: we waawo sebo
3: oyongeddeko
2: nyongerako
3: amina
2: kubanga ate abaana tunaabakolera ki
3: era
2: abaana bangi bakyavubuka beetaagawo okusula
3: era
2: kati ate bwe tutaateeketeekewo baba tebalinayo bagenda kwezimba
3: webale kuyamba bantu
2: oteekawo munne omwana ajja n'abeerawo neyeezimba naagala n'atandika
3: ebibi
2: najja omulala
3: oli akirabanga bizinesi naye ate fe abakulembeze kirabanga kuyamba bantu
2: abantu bajja
3: webale
2: kubanga sente zozimbye ezizimba enju matunkumu naye madu betuzuza tebakimanyi tafaali terikyagulikako sementi takyagulikako gino emitayimbwa bagiseera buno obutimba ate bwajja najja ayagala kirungi
3: bw'aba ataagenda enyumba baleka bazibotodde
2: asanga enyumba togikubangamu yadde omusumaali
3: n'alyoka
2: agikomeramu obuti bwengoye misumaali nga munaana
3: era
2: n'omugambo bwe yandibadde yo wandigikubyekubye bw'otyo
3: ate bw'aba ava amu afuulamu bukuule
2: afuula bukuuzi ne bimogoka tubeeramu olwo ate nga n'obusente basasula butono
3: yeah.
2: Kwa gamba bobera nenje oberange yetadde kalabba
3: okibyo tetse
2: mwendi munanga kugamba kisentebe mujye bale
3: kale munanga namu mujye bale
2: kale mwatu
3: kwetaga mu batudde wali wali abajindi
2: sina tab
3: deko wali bali
2: sina tab mukama wali sina mutawana
3: manyi munanga abantu bawera basatu bana buli omwe kigamba akitwala bubwe
2: akitwala bubwe
3: akitutenga kyesulise
2: bobo yagala kwogerako nange asina buzibu
3: nkugambye
2: anti agata ulira mukama wago sebo
3: kakati
2: mukama wange
3: ensonga eriwo ya mukuru oyo
2: olino ono
3: ya mukuru oyo
2: sebo
3: ajenga ye murugunya na yenga sentebe umukulembeze ne muganti sina bingi byenkola nnyo wano katukirireyo kubanga noyo landlordi wa musimu sajja mubi
2: esebo
3: ayogereke kanaye era wateeka okuba wali wensonga eya mulobedde okukola ekyo
2: esebo
3: ate nga n'omuganda yaga tusalanga gwakawala
2: owulidde gwakalenzi
3: yinza okusala guno ng'oliye mutuufu
2: esebo
3: kakati kwe kwagala nzije tubeere wamu fenna ngaera abatuuze
2: esebo
3: kuba omulenzi oyo tabadde mubi ate naawe
2: kugamba nti mbadde muyinako
3: ekizibu ate nga naawe nkumanyi nti oli mutuuze waffe omulungi
2: amiina
3: era mu bigambo byensoosa okwogera nkugee ti weebale kuyamba bantu
2: amiina sebo
3: newankubadde nti bizinensi yo naye n'okuyamba kikulu kakati ensonga endeesa ŋŋambye ti ennyumba ogisibyeko ekkufu ekikoze obulungi nti ogisibye misana
2: esebo
3: ng'ensi eraba ekikoze obulungi ekirala nti leero olunaku lwa sande obeerawo era bwentegedde nti gy'oli kwekwagala nzije twogerere wano aŋŋamba nti yagamba yakyeyogeredde nti nga lumu omwezi guno yali waakuva mu njuyo naye mbu bakama be bamuwadde tulansifa ng'ayina okusooka okufuna eri ennyumba gy'agenda okulaga naye nekitwala ennaku kkumi nga banoonya ennyumba ne ziwera ennaku kkumi kakati abadde avaamu nosaako kufulu nti sente zo ez'omwezi mulamba ozeetaaga owulidde ye kyatakkaanya nakyo nti emyezi omukaaga gy'amaze wano abadde agenda nakwezaawo mwaka toyinza kumugyako sente za mwezi mulamba yagamba nti bw'olemeddeko ennyo nasalo n'agamba nti engeri gye bawa 25,000 omwezi tagumazeeko waakiri akuwa 5,000 otegedde musonyiwagane agende naawe osigale n'enjuyo ekintu ky'ogaanye kwe kujja ewange nzije twogere ku nsonga eyo tabuki
2: neyanziza mukama wange ate mwatu weebale nakumpa kitiibwa kubanga wandibadde oluusi ompita na buyisi naye ositukidde nze neyanziza nnyo neyanzeege ensonga omulenzi nga bw'azigambye ntuufu enju nagiggadde
3: muvubuka nyina kyenjogedde nga siwakyogedde
4: chairman toyina kyolimbyemu nakimu era nze okujjaewwo nabadde nze kuno nabbalu wagenda ku poliisi
2: enju
4: kyeyabagimenye bumenye
2: ate muvubuka kamwebaze abadde musasuzi mulungi
3: amiina
2: abadde musasuzi mulungi era nga buli lumu abadde abeera sente zange ziba ku mmeeza naye omwezi oguwedde yantegeeza nti nga lumu omwezi guno
3: avaamu
2: enju agenda givaamu konze mwana nge siina buzibu nga bw'oli nti ogenda sikulinaako buzibu wajja mu ddembe ate era ogenze muki mu ddembe nga ninda ave mu nju nga lumu nze n'enju nga namala dda n'okugamba abantu nti okuva nga lumu enju egenda kubeera teriimu ki
3: muntu
2: kubanga agirimu afuluma
3: otyo
2: bajja okulambula ngenda okulaba nga lumu luziba tafulumye ko nze ndowooza anaafuluma enkya ŋŋenda okulaba nga 2, 3, 4, 5 bwe zaawera 6 nemanya katono takyagenze alabika ayongezzayo wa mwezi gujja
3: bisazizaamu
2: paka kati nga 10 ŋŋenda okulaba mbw'afulumya bintu Kwanza siku gana kufurumia bini. Na yo mwezi kuwange guno oguseo. Inakuleka angu ogusasude.
0: Nisasuluo mwezi kustamazeko.
2: Kubanga wababa gendo kugusasula wabale meseza.
0: Nandi bale meseza nzi nandi genze yobu genze kasifunye nyumba. Nebada nino kusoko kunonye nyumba jenda ga. Negwe naku kumi. Chairman. Njagade zino sete nzimu wenga wawoli
2: Ngaruachi sinja kuzikuwa ata
0: Chairman nzo sete ngeenda kuzimu wanga wawoli emetuare itano jijino
2: kufa
0: njagala gobo jimu kwasa alimega ambanti nzo sete hati waba deoba
2: hii sinja zikuwa ata
0: obado ino mwezo mlala kwa manja kwa nema
2: bega kusasulange na kuzo mwezi mmeka
0: nze bade kusasulange ngarumu
2: ngarumu siya njagano jetulina
0: jetulina yeyo
2: kazi zini na kuzo mwezi mmeka
0: enda kuzo mwezi kumi
2: nishida nazo mwezi wagutandise
0: na kutandise nesigumazeko chano nyanyumba na ngeri jenda ga
2: gufira wa
0: gufira wa tekati
2: konsu nzeju ya ngeri muloni
0: nzolo katintu
2: nzeju ya sasura loni
0: neba semuramba
2: katiezo chiri ya ribu suwa guwe ingi
0: na zambio msanya reja kukiriza mpepalu wa ngende kupolisi
2: sentebe
0: cheya
2: asasura mwezi nze simu ina
0: kumisi siso wala kusasura mwezi muramba
2: kweba ke
0: kankuwe ke tano kuchesa suri jeneba seko enda ku kumi
2: kweba kogusa
0: siso bora oja kufuno mtu mlala tandikira kuna kuzo mwezi kumi
2: njuza nge mwente sibu enzikula
0: oja kufuno mtu
2: mlala leo za sima nyao nofuno mtu mlala simaka kusasura kieta njuza nge
0: sibu nzeri nandi genze yabu genze nga ngenda musiko
2: sile jesa
0: mbade nchano nya nyumba jenda
2: kwa oza mkuweko itani china mamu mtu wajanate na noku jagambe dika mkuweke mituwaro kumi nsule mwenda kukumi neta za mwente sibu enkola
0: che ye chano jiji no sanga lo kabe msende zimu wate mulu jute zena kwa kumi ze never say yo
3: mukanye
0: sija kuzikwa sina sende sora sasura mwezi kwa seba
2: se kwa yongere ye wana la kiyo
0: kangende kupolisi
5: katu bebele na ba bebele bebu bebele nga tuma nye bebu bebele oro tu bebele nga ba bebele bebu bebele mu program agafa ebu bebele
6: mchawuli disa agafa ebu bebele wano kuredio hudu

0: Uwilize soka Umupira anja sabi guhu Wano radio mudu Radio yomutu wabulijo Tukunda tuuluguma Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio mudu Radio yomutu wabulijo
1: Mundange Richard wewale ka lunch kano Chibade chiyitirivu Mbade ludo kulia chapate zuo mabwezi ti Mbeo chapate ndala ntualideko na avika
2: Mbunange nga zuwede wo Mbunu mtu lansuwede alide chapate na haka unga mioka
1: Mbunange atena haka unga kao mye Kana wakaguze wanawe
2: Guto naulila kukaunga atene ngane mpya 80 wa spring flour Spring flour ajira mungano mwunga Muyonjo atenga aroma Alina buzibu kubulamu Spring flour Alimwe chiliso cha vitamini mwenda ne minerals Kajamangu atengano Okoze sabu tomu tomu nyoko Olu na okola chapati njiko Mufune mu supermarket mugwanga liona Spring flour akoleba Mandela Millers Ebu Sega Era nga tabidi ya Mandela Group
3: Echigendo kumina kubugoma sani biche kalangala Okuvanga kumina mkanga paka kumina mnano gwe kumi Yo kitoba festival kalangala 4th ND

0: wa boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwacha liya ofisi ya boda yonio niyo na ofune mama boda kodi yo kumwerere ofune la waka sende ne data kono kuangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizu wa banki nkure ya Uganda.
1: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi tanu ezekiro. Budde bwa kisisimuka ekibereberye. Webale kuuliriza Radio Buddu.
2: Abanga abange
3: wandi sebo
2: nga 13 December fena tulagawa
3: tugenda mu chibitu cha Radio Buddu
2: Ludawa
3: Mulaston Garden za chicha mwemi masaka
2: onjo webale nyo kati ntandike nani wanga amanya
4: amanya zena mpija resenela
2: nsonga za chibitu cha Radio Buddu nga 13 December
4: nesuzo kuja mu chibitu ndabe kubyana biwala ebikola ku Radio Buddu
2: wanji
4: ubalwa go bangamba super bj echa mazima simu manyi jagala mulabe ko kangume mulinde musange nga tuliyamba
2: nga babiri wali okochi ochimatu yenjo wange
4: ochimatu ye mugambe sebo
2: kusajja kwa kube ndongo uvira wa
4: vira kabula soke bukundugulu Gatewise Media Center
2: chateje uzalibwa
4: njenzalibwa nzalibwa mukono
2: kati soko kola abantu be mukono bajje mchibitu
4: nkola abantu be mukono mwena abantu ba mulumuli mwena mwena mujje mchibitu
2: songa za chibitu cha Radio Buddu 13 December sebo
5: wanji sebo
2: amanya
5: ndamba zijulias munabutambala
2: soko kola be mutambala bajje mchibitu
5: Gagari ngola abantu be butambala abana be lwa mikoma abana ba wanse ne butende kanyogoga busisi chikandwa abana be ndi bulunji kasansala na chiju mwina muje tusale ko butalu nga chiwala tufube rugali abana be chitago bwa bugobango muje mwina mubulo je tusale ke chibitu nga 13
2: nsonga za chibitu cha Radio Buddu sebo
6: wanyu kama wanga
2: kantu soko babuli ya manyago
6: onoyogera ne bichandi Ibrahim Charles
2: bichandiyo
6: omulangira wa bunyoro
2: anai ha ovira wa
6: mvira gomba era ngenda kulinya kumacha abegomba makola mwena mwena mwena mwena kabula soke bokondoguru abantu onawe bukandula kanoni chegonza namabeya
2: muchibitu
6: wabula ninda kuleta ba x mbalagendi tuina kubera wano
7: chibitu cha Radio Buddu 25 Yoga
2: Nga chua kidua Global Paints Abakuli ya lanche Chasizo kumina yo mtindo musio na Wamunde Runa Agro Business Center Aisa Musidi Mitedi Kabale Bugonzi Abakuli ya kaunga kabudu Super Messi Fla kwa mulembe Wamunde chijimu sechobu tonde Chabudu organic fertilizer
1: Uhuli dize soka Umupira anja sabi gu Wanukredio Radio yo mtu wabuli joe

0: Kari, uchari ku radio bodo, radio iyo muntu wa bulijjo mwebale nnyo, mwebali ddala mwebali kwiranga te muje komide ko mwebali kwiranga te amuliriza dakika no aziri tano zakaita kusawa etano zechiro echo lunako olwaliro tuchali mu ndiba ya UEFA Europa League ne Conference League ngabe nimkubiranga te etambula walinga twakadda club ya Frank Varos mazo kwiranga te tegule kule mide club ya Victoria Prison a goal emukubwerere mu ndiba eyo ngabe nimkubiranga te etambula gowe na omulunja uliriza waliyo Brighton ya umude na goals bili kubwerere esawa yuna a game yegenda kudda mu kubiranga te awa magwe na etambula ekitundu ekyo kubiri na esawa yuna ngabe nimkubiranga te etambula mukasera kanusu zensongezo ngabe zimkubiranga te zitambula zensongezo ngabe zimkubiranga te zitambula agamba chimkosemu majimo gambo tia wewe kubiranga te joli wewe kubiranga te nsongo zitambu za bulunji nyo nyo ni dala monsongazo na ngabe zigeza kubiranga te zitambula mukasera kanu kali njagala kubategeza koko njagala okubategeza koko nti banaffe banagomba banagomba banagomba banagomba njagala okubategeza koko nti olunako olugendo okubeerera ddala amna olwa Saturday olwa weekend nyini nyini in fact olunako olugendo okubeera olwenkya si Saturday wabula olunako olugendo okubeera olwenkya olunako lwa Friday wali ku Divine Hotel Elubaga wali ku Divine Hotel Elubaga ye dina isaza elia gombe tekeda teke dua okunga nyomusimbe okugenda kupira ngategu ya makoti miesaza elia gomba nadamu mpaka nukutuka mfinals nuku wangula nente kateka zona gabi zigenda kupira ngatezi tambula so waliku Divine Hotel Elubaga na dine nwe tekeda teke dua so jangobe ili part of kuangule chikopo kutibia saza elia banafaba gomba olunako olugendo kwa dara uruwe nchamu dine yo kusanyuka kupepe ya nebi gambo binji ebijjo kwiranga tebyo ogerwa olunako lwencha awali anada ku Divine Hotel Elubaga munteka teke yongabwe gena masu no kwiranga te etambula agowe na omulunja uliriza so kumanya bisinga wo just ogena kwiranga toko besimu noti musambu noti munana munana biri nya mukaga musambu mukaga noti musambu munana noti musambu noti munana munana biri nya mukaga musambu mukaga nadagwa nagenda ku dine yesaza eria gomba ngabwe tekedwa tekedwa olunako olwencha wali ku Divine Hotel so mukaga mutaba nagomba mwebale kwiranga tensonga zona wamagu mustambuliza dala bulungi mukasera kano bebanafa banagomba then onako lwe Sunday era final game eyo mukwano ku lunako lwe Sunday nabagina kusamba mu Freestyle Football Academy wali ekabula soke era kyentegedde ku kunti ndibe eyo mujja kwiranga temujingirira enkumi tano so abatagende nadala mu dina njago kutegeza kukonti mujja kusobola kwiranga temu jamiyambe ko timu ya mwe wali mu friend leyo nga musa so musindi nada ku mulyango 15 nga time saza eria gomba kulona ko lesande nge nakuzo mwezi 18 ezanya banafe aba Freestyle Football Academy monsonga zona gabe zijjo kwiranga testambula nadanga timu yete kya tekira finals ezgado kujange nakuzo mwezi 10 asatu mulumu omwezi guno gwe nyine nyine ejja kubera Saturday a Saturday esemba mu mwezi kali no yente katekeyo wamagwe ngabe nkuberanga te etambula mukasera kano agamba ki omwami Bentes owali echinoni Bentes owali echinoni agamba nti ogwagomba gwagwadda gombe ino kuberanga te wangwe chikope cha masaza omwaka guno ogwabiri makumi abiri mukaga kali no gambo tya munange we bale nyuwe bali ddala emijos jesa zeja gomba na jigabye eri bana gomba atengera nokwata musawu munteka teka zo na gomba zerim okulaba ndi wangu chikope cha 2020 mukaga wa magwa zenyigide mu dalabu runje labo boita ko mukambi ya gomba Bentes wa mita manager limsaja wa manyi ra manager go wafe so e bale nyuma manager Bentes ngayo lukiranga te wama endibo jagalo okufa mwako uguja sebo ukumaweka ukumawe budu eno ndiwe dewe so lukwila ngate nyoka sobo nabona watu wabile wagambe tuatumide kwenye nini dala wano klab ya Bonnie Mouth bageza kukwila ngate wate tenganyo na ye tebina wakwila ngate vitambula buterevu ngabe balibina mukasera kano tebina wakwanga tebitambula bulungi ngabo babyetaga katulinde tulabe embera nga bejo kweranga te etambula gowe na omulunja liriza eyo muntu abijore de boddo bagenda kubanga basimule diba abatimya abanafe abastamgras ne gujana mpya gwadde munje bagusibide kline ref na gamba veo bagesa kuktetenkanya ne bakuleta bagujewo abatimya abanafa bonma stamgras leda mukweranga tefuna gugenze bugenze bwero gugenze bugenze bwero walio msajja buchakule mbede club ya Juventus temuna mukiriza kweta ya guchari gole mkuwerere ye club ya banafe aba Celta Vigo jukira matimu zigo nage gwanga elia Italy agaza nye mumpaka ezechi kopecha UEFA Champions League gunaga wakubidwa mgemzi munana in fact gaina mugole gemu miyoka yukoba gaina mwenye miyoka elanga winyeyo ya timu ya Como Mugwanga elia ya timu ya Como jiafuna mgemu jibaso kukuza nya bawangula kumpi golu zari nya ye klabu ya Como ne gemu yokubiri bakubidwa Inter Milan yakubidwa Napoli yakubidwa Roma yakubidwa chebaitali jegwanga ya Italy yokunti kobaba elimwe bisejja baguje batira bonma ne guje chengu bageza kukubanga baya taddemo mtogo guno guze bageza kukubanga batitenkanya abatinga banafa bonma ne guja bageza kukwiranga tiba kwasaganya mpola mpola pira gugu nguze nekuja wana wakati katika wabia bonma baina kwasigude wano nekugenda bugenzi bwero dachika makumi atanu mubiri ezaka tambula kundibeno ngabe ni mkwela ngate etambula walo msamba timu ya bonma bamu sigude muko karino lijeza mwezida mkwanga stojira uruna kuruencha kubisawe ebyenja uro kubisawe ebyenja uro zirijeza mwe ngabe zigendo kunda mkwela ngate etambula era lijo kuri ya Spain okuri ya Budachi then Italy German ne club ya France ne club ne rather ne gwangi ya France wabu Falansa waino kwiranga teba zanya embera wetu betambla gugu nguzumpira gugenze bugenze bwero
1: yes embera wetu betambla mwole kwiranga muuliza radio budu radio mtuabuli joso mpira chali kabo tabategeza kunchi ebikopo bine biri biri olumbi buzabuza so game zezimu goals kya buli dala nga jetukomeza mbera nga bwetambula obwoli yao so kakati mu mpakeza Europa League mulimu ko actually mu Europa League game ELM atanda bakulabikira mu goal game ya Dynamo Zagreb ne Anderlecht kubanga ali club ya Fenerbahce yo amazo kupera ngeteba nenga mpiro go club ya Dynamo Zagreb yakakuba impaji biri actually club ya yes club ya Anderlecht bakubye mu kempa jibiri mpira ogo senso kama tyo mukisate kunda bakupera ku bo bo liyao then of course actually ne game open him ne Besiktas nako kuchali 0-0 nako tibunda bakupera mukatimba kenyenya ondo bana first odds picture against ako kupera nga tugata waya wano na wali though tugata with spark nga tugata with spark nga packages of fuzana chali valid zonate kuliko ne mu ya food day kwanga mpira ya sawa emwana mwetano twaji simatuse neja sawa enya yajigenze mu kemigozo bano ordinary twafunye da over ya twafunye over ya Ajax ne Ajax Spirit yabadde mu gumutano bisatu twafunye gologolo yaliyo ni ne Crystal Palace gumutano bisatu twagala over ya Freiburg ne Jablonek over ya Freiburg ne Jablonek buliye mu mtu sibire solo kwata dili kakati mpira midale ibiri ejili kemis actual mpira kusingo buzibu ya golo goli ya Dynamo Zagreb ne Anderlecht pira kukuchari 0-0 dachika 5 musatu then tuina ne golo goli ya Fenerbahce ne Prezim ulede kulimu gol wali yu over ya Freiburg mazenu kwata akuanga ipego number 2 chitege santi ordinary wevu lako game is 2 mbele move indala then VIP ne uchechimu do game ya Besiktas ne Offenheim mtu wakala muova kuchakari videmu 0-0 mbele nga wetambulo voli yao kakati uluna kurencha pakigiza feziri wo ordinary rim odi 10 VIP rim odi 5 single rim odi 2.2 then tunaona akatambula ka weekend chitegede mganda wafe sakatambula ka paka weekend karimu odi 5 mutano kaleta 5 kumutwalo kaleta kama 10 kumutwalo 2 5 kumutwalo kama 10 kumutwalo 2 ke katambula ka fako ili bana trust odds abana bagado kubera nga mukafuna so tujja kupaka sima kafenjo fa kusawa tani so kumacha paka wali kaonge sije kujja kupera nga uzibira nokupanga ezi miaka 25 obetinga na kwegendereza kupanga kaba kazanyo simu limo erangu ujia kupa kuziru musambu ziro mwenda inkagamu musambu satu mutanu chenda mwenyea ye trust audits ziro musambu ziro mwenda inkagamu musambu satu mutanu chenda mwenyea. So Friday we said we singa tedo kupeda special is enough to be the Friday and Monday. So please okulaba hatu na kurencha kutia kutijua kupenda nga tukasaganya embeira eyo nga wetulindi lejale ilo kutabe kutia kutugendo kupenda nga tujunzi kuboli yao
0: kareno embeira nga wegeza kukupenda nga te etambula mwebali nyumwebali leda mwebali kupenda nga te muliriza mguangi ya Uganda dachekaziri kuminatanu zaka itakusawa etanu zechilo ochali ku Radio Budu Radio Integes ya chibitu ngena kuzo mwezi kuminasato mwezo kwa Desemba wali Mulaston Gardens echi jabwe mi nakuzita mburo kufa kwa ufi atenga binji vyo gendo kupira ngatofu na kurunako uruo evidabu binji vyo kuangurua njago kutegeza koko ntuwali na akasiki akagendo kupira ngateka wero nge nakuzumwezi kuminabiri ilafi ngaba na mupira tugamanti mpira jisawa mpira juna eji jo kupira ngateji jakuru na kuro Saturday noru na kuro Sunday jono jakupira ngatoji ya vila mchibitu so echibitu oba na enteka teka emipirejo elikavadi omurungi enyo kuzama gwewe na omurungi auliriza eyo muntu abijo Radio Budu so mwebali nyo mwebali redala wali Juventus
1: saute gabude
0: saute adrigo magabude abadu msangata Volta Med agusanza unakubanga munji negugenda bugenzi munda gugenze bugenzi munda embera bwetu betambla mwebali nyo mwebali leda mwebali kuyanga temu uliriza mwebali kuyanga ten songa zona muzitambuliza dalabu nji soguli gwele mkuwemu kari numenaba nyuanyi abali mu WhatsApp group ya Radio Budu Sports bandange mugamba mutia mwebali kuyanga teje mwili mwebali kuyanga ten songa muzitambuliza dalabu nji nyonyi ni dala mwebali kuyanga ten songa muzitambuliza dalabu nji nyonyi ni dala chemukola chamanyi nyo nyo nyo nyo neguja Bonma baba nabageza ko kupiranga tebarumba abatimya Bonma gogono guze wanseno bagwade ko msambi Scott nanga passe mabega ye msambi afunye owatimya nafa Bonma abado msambi oyo owatimya Bonmouth gobata dia kite nanga passe chenguru ye msambi gota Silva ageza ko kupanga tetenkanya ne bagumujizo msambi dia kite owatimya banafa Bonma dia kite uno nanga agwade ko msambi afunye abado msambi gobaita Sola nani ga pass wanseno bagwade ko msambi wanugwaita Adams naguza kwa goalkeeper ye msambi Petrovic ye msambi Petrovic nagusimulanga munje nagujja batadde ko mtu abatimya banafe abastam grass gogo noguze wera bageza ko kubanga bayya anyono tagabule nego kupazena kwa tabulunje ye msambi gobaita Kudyakov omusambi Kudyakov kali na gamba chi musawu muganda owa chupa kuchupa ugambo tia kwechi juma wewe ulikuwa ngate joli wewe ulikuwa ngate nsonga zona uzitambuliza dala bulungi kali no ndabirabo no bagambe tupatumide ko nyuba nange nkulisiza yobona abamtesa select nkulisiza yobona abamtesa select ababadde wali mchitengesa bankulisize nyo bagambe bakulike nyo banywani bewe likwira nga tenso nga basitambuliza dabulunje banywani bafe baganda bafa bamtesa select kali no bakulike nyo nyini dala akaongeza kuru na kurwalero mupira gwo mukwano guza nyo bwali mchitengesa bakulike nyo nyini dala nekuja Rabia Stam Grass pira gugenze bugenze bwero yembera nga bwegeza ko kubira nga te etambula gwe na omurunja uliriza eyo muntu abijja Radio Budu Jovan ekirimu mwagizi wa club ya Man United ugambutia wewe kubira nga te joli wewe kubira nga tuliza na bila mzee omugambe tumutumide ko nyonyi ni dala Rubega Morris ugambutia ugambe chino kuli otumbude Radio Budu ya muntu abijjo wewe bali nyoe bali dala webali nyebali dala webali kuranga tensonga ozitambuliza dala bulunje bakulengeza wagizi wa club ya Bonma omusambi Smith unavayo watinya banafe aba bonma omusambi Smith amazo kwiranga tavayo watinya banafe aba Bournemouth kalino katunjetu abe embera ngabwegeza ko kwiranga te etambula baka sediba ne gujja batadde ko mutwe Bournemouth obusajja bumurumba ne omusambi no gobaita abado omusambi kwata Adams pira kufunya burunje nanyiga passe chenguru bagwadde ko omusambi sola yabuno timu ya Bonma nanyiga wanseno ani agenda kufuna owatimu ya banafe aba Bournemouth abado msambi ugubata James Hill nagulita nga munjo mpira bakutumede uneguja anigubata saze abado msambi ugubata Stankovic nanyiga wanseno bauno bageza kukubila nga tiwa rumba ye msambi ugubata Sayed ageza kukubila nga tete nkanya pira rese ufu ulilo mugo hepaji eguja ilo mpira gufude wo mpira gufude wo Stamgras gogo na guzera ye msambi Stankovic Watu na Stamgras nani gema biga yemusambi Saidil Saidil nani gwa yemusambi Stankovic nakujua Saidil baada ya ndeba geza kukuwanga basi ambobo mpimpi ndi babali sude ndi babali sude ni baada ya mbafuna mbafuna gama ntuwa uwe suri ya badeo ili genda kwa free kick ya klabu ya banafe aba Bournemouth free kick ya timu ya Bournemouth kasajja kakubye mpaji ne uma akasajja kakubye mpaji ne uma baba kasajja kakubye mpaji ne uma mpaji ne uma katulindetwa be ku radio bodokole radio ya muntu olijo bagina kubanga wasime diba abatinga banafa Bonma ne kujja bageza ku kubanga bayia baba tetenka kanyago guno guse ne manyiga pass wanseno bagwadde kwa msamini kwata dok ya guno wa klabu ya Bonma na tetenkanya wakati ya musambi doko unafunye ageza kukubanga kwa saganya na nyiga wanseno yunafunye burunje abado musambi wa klabu ya Bonma nekuja wansemo namba kuminemu bali tabatini ya Bonma mpira kukipa unakute burunje watimia banafe abastam graz
1: yeza kuja kwa nerele ulijia fegwangire Uganda wade yuko kumpira jinyose ilanga klabu ya express wa mkubide waka so PDF mpegore zivade bili ku M baamu kede so musambi Derek Talemwa yaba kupe golo zibiri muda chika ayo kubidine da chika yomu nana theni Club Express yafunye golo nga wude wade butambuli lide so at least yompido gune guwa gozi wade bide ku M nga balu zenga ku Club ya UPDF so ye Express te witambu de urunji avoli ya ungewa wade wa inzo kupeda nga babi wala then Club ya Vipers kaka nyuku banda pava kataka nempo kwa galo kumuta zibade gozi tanu kubwelele edanga musambi kusama arapati ya kupeko gole zibade satu then musambi miya polo kuna kupako gole vademu no musambi militoni kalisa nina kupako gole vademu so mpiro usungu vade wunji nyo kilabu ya Vipers boyo leseza katake vade kunyumu kone pena ute wede nga bugwayo ni yaka nyako vade milido kupeda nga baka teba akamoni la kongido kula ganti timu ni vade mumbeda itali nunji bogendo kupeda nga wete girezo woli yao akaunge skulu na kuwalilo then yo club ya URA as usual bako zemaliri gabade ga 0-0 nga basamba club ya Entebbe UPPC so URA yeyo ebisere bisinga soni ulichimu bisigala vye bimu basigala basi kwa golinga nori muwe sangango mutende simulala abazanyi bapia neti mune sigala ngere vizivo bisigala vye bimu vyo kufuna results so nere ero timu nere result yeganye yugayu kani bako la maliri gabade ga 0-0 mumbera nga bwita mudde ne club ya Entebbe UPPC so yi club boyo then una ku tujja kudamu kulaba lije na kuzo mwisinga 18 era ku club ya UPDF ne ball then nga abiri Black Power ne URA ate maluni zine kataka katusabire timu ya Feya Chitala ku Saturday abagenda kupera muziki ne club ya Ali Ahili mpakeza CAF Confederation Cup labe chichi bagenda kupera nga bawayo olede club ya Ali Ahili bali mu Uganda era babadde bajja batweningira mu kisaawe ekyo ekya Wima State Stadium so tulinze okulaba ekinava mu yo game nenga weekend owanga bonna tugenda kubeera nnyo ku mpaka eza CAF Champions League rather CAF Confederation Cup kirabu ya Chitala ne kirabu ya Ali Ahile
0: ye teri awa Chitala mupia nti esobola okuwangula
1: eri timu sewo kizibu nnyo gamba nti owereze Chitala wadde wadogezaako bwoti kubanga munagi bazanya timu esenge byapo mu Afrika so bayinza kubanga bali mu kuluka bali mu kikopo kirala kirabikanga eki yaba yabana iye timu esenge byafayo kukalwa Afrika so kitibwe ekimunange babera bakyesigaliza obwo lyao
0: kale nno katulinde twabe katulinde twabe mbera ngabe jokwera ngate etambula gwewe na omulunja uliriza eyo muntu ali jo radio boddo mwebali nyomwe bali dadda chikama ebula makumi abiri munya game ne sobolo kwira ngate komekerezebwa ba games zino zisobolo kwira ngate komekerezebwa ku weekend 18 na kitundu ejja kubera club ya Everton nga basamba team ya Chelsea then kusa 10 ne Brentford Liverpool Fulham nga basamba team ya Hull City ne Man City nga basamba team ya Ipswich ate kusamba ne kitundu ejja kubera club ya Newcastle nga basamba team ya Aston Villa then kuluna kola Sunday elimpia jijia kudamu kwira ngate jitambula sawa 10 ye Bournemouth nga basamba team ya Sunderland Crystal Palace nga basamba team ya Brighton Leeds nga basamba team ya Man United then Arsenal ne club ya Nottingham kusawa 12 ne kitundu mbera nga bene tambula ye Premier League olukuna ko Monday ejja kubira team ya Coventry nga basamba club ya Tottenham Hotspur then kuna ko ruoko biri today yo mumpakeze chikope cha UEFA Champions League ngabe zijjo kubira nga tezi tambula ati ane kuna ko ruoko satu tujja kudde mumpakeze chikope cha UEFA Champions League era Man United we mujjo kusambia club ya Como then team ya Bayern Munich wasambia team ya Arsenal mumbera nga bijjo kubira nga te etambula gowe na omulunja uliriza nuna kuruokuna era tujja kubira mumpaka ezechi kope cha UEFA Europa League kali no ne Europa Conference League olabira dalanga wa magwe enaku zonna zandiba naku lwencha tuwali mupira ne Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday pira jija kubira nga teji sambibwa era bino jija kubira nga tobi funa buterevu gowe 10 le kuredi budi omuntu abijjo ensonga zonna ujja kubira nga tozi funa buterevu ngabe zijja kubira nga testambula dakikibwa 22 mu bire game eno komekerezebwa dakikibwa 22 mu bire game eno komekerezebwa buliruchia wamagwe buliruchia finals eza masaza zongera okusembera buliruchia finals eza masaza zongera okubira nga tezisembera neka tulinde twabe embera nga bwegenda okubira nga te etambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu abijjo radio boddo kali nagamba kya Ajat Sharifa wali kusazo gambo tia ngame nti onaku olwenkya mazali bwago kali no happy birthday Sharifa tukwagaliza amazali wa amalungi agolunaku olwenkya olunaku lwa Friday ate nga gatuse ku lunaku olulungi olunaku olwokutaano olunaku olw'ejjuma olunaku olw'enkizo mu ddiini y'ekiisiraamu so tukwagaliza olunaku olulungi happy birthday Sharifa wali kusaza bonna bonna abatwa ebiri bagambe tubatumiddeko nnyo nnyini ddala beebuli kubira nga te ensonga wammagwe bazitambuliza ddala bulungi mu kaseera kano gwoguno guzeewa ne bajja Evangelist Ntavania then omusambi Adams bonna bamaze okubira nga tebavaayo ye club ya bannaffe aba Bournemouth baagala genda nabwo n'obusatu naye ffenna twebuza nti obusatu obwo banaasobola okubira nga tebagenda nabwo nze naawe kubanga gole mukubeye togisibirako nnyo oyinza okukola ebya maniyo nti mani bagiteebaguggwa bagiteebaguggwa negujja club ya Bournemouth banyize ekyengulu eri bagwaddeko omusambi afunye abadde omusambi nugota silver baba asambye bulungi olunaku olwaleero bagezako kubanga bayya wakati kati wano musambi wano gwe bayita cook nanyiga pasi mayigwa okusanga omusambi diakite negujja okusanga omusambi James Hill agezako kubanga tetenkanya watimya bannaffe wa Bournemouth agwaddeko omusambi diakite nanyiga emabiga ye musambi afunye gwe bayita Petrovic watimya bannaffe wa Bournemouth nagusimulanga munje negujja bataddeko omutwe abadde omusambi Ryan tafunye gogono guze kuchali mubanga ne bakujja ba club ya Bournemouth again bazemo kwira nga tebafuna ye club ya Stam Graz ne kujja wansi bageza ku kubanga bayya ne basula basuda batimi ya Stam Graz passe chengu kusanga omusambi wa club ya Bournemouth abaddo omusambi na 10 ne mugobaita Doc yuna geza ku kubanga tetenkanya ye musambi Doc pira gugenze bugenze bwa kaska gwa club ya banafe aba Bournemouth Radio Bodokole, radio ya muntu wa bijo mwebali nyo mwebali le dala mwebali kuranga temu liriza neguja bate tenkanyiza wanseno bagwa deko msamgata James Hill awati nyaba nafa Bournemouth na agunyige chengu wali ageza kukwanga tete nkanya neguja guguno guze aniafunye pase mabiga ye musambi Ryan na njiga munda kagara kuba neguja ye klabia Bournemouth wasabde ompea kugenze kugenze wero dachikila kuna mwenda ye musamgata Ryan Christie pira kubia kugenze kugenze wero
1: jako alio mpira kutavusi ni kubira mgoli zezo kumukumu ya game ya Offenheim ne kilabu ya Besiktas mpira guno kwa kati mspesi ya dachika kumina bili kumirede mgoli satu ilanga Besiktas inako gozi bili then Offenheim inako gole so mkwangi lidia German game ni jeringu kubira ngenyo keja ilango msambi muliro wali msambi kuwaita Mikel Muliro yomuka babasodo kubira ngabate wede Besiktas so bagala kubira ngabalumba kilabu ya Offenheim waka ibagalo kupera ngaba muni ndi kulira enume yechi go akaunge sikulu na kulwaliro so kuna go goals zigeza kupera ngazeta zeta mukasera mpawe kaga wali kirabu ya Brighton yata wuse utawuse kakati ya mazo kuingira goals nya so Brighton wala goals nya then kirabu ya basambe ya kauno zala Greece babala zero mbira ngaba geza kupera ngetambula akaunge sikulu na kulwaliro so kula mpula goals zili ya usise nyinje nyo kagamba umu evide vya Bulaya vyo vivira mu ango ya galo kufana ganida kudala wete then klabu ya galo kupera ngeswa alate swa aluke kilabu jivaita Rena subali waka basamba klabu of Crete upako mkugangiri ya Greece so linachi bachi genda kula vikabula la nyo singa bali mededo kuna Riza utiega samu pirogo subaini dachika kuminata nuzoka subutuke na mkodi zompira kilabu ya Rena yabademu 1.19 ateweza wadde 1.2 neba ompira ulede kumasi okupera nga kubala kira kira bweye ya off crate ndabi kanti masi okupera nga wafokira eche walula umuganda wafauliriza radio budu actually mba aba VIP ugompira gwetubula yugo ka muova ugwa Renan off crate singebe kute then ordinary wula kwa game zibiri neka pindia tulabe chigenda kupera nga kitamula kitia kudachika zino zibula yugo yao
0: kari nimbera wetu betambula mwebali nyumu mwebali lidala mwebuli kupiranga temu jekumide kumwebuli kupiranga temu liliza bakulamu a triple substitution bakulamu ko enchoka choka zaba sambi basatu ye klabi yaba nafe aba Storm Graz bakulamu ko enchoka choka zaba sambi basatu balambirira kali na gamba chaji swaibu gambo tia walikuwa swaibu quality furniture in fact genda ku TikTok page bingi bejo kupiranga tolaba nadala ku TikTok page yabwe ensongo somlo kupiranga te wa magoz ozitambulisa wungi jilaikinge jifollowinge ate era ojitambuza no jitambuza wanga bingi ebiliyo emaliyo na jeja kupiranga tojifuna buterevu jojo gambotia wali ku team tesa sect webo kupiranga te joli wewe kuyanga atuliriza umwagizwa klabu ya Man U kali nundabirabo nabanywanya bamtesa sector bagambe bakulikayo nyonyi ni dala bebe kuyanga tenso nga basitambuliza dabrunju wali wali mchitengesa nabantu wa mchitengesa bonna bagambe bakulikayo nyonyi ni daka pira kungabe kasodo kuyanga teka zanyi dua na dala oruna kuruno lwalero wali ekona la klabu ya Bournemouth ligendo kupira nga terija yembera nga bwegeza kupira nga te etambula gowe na omulunja uliriza Bournemouth bagenda kulete kona abatimya banafe aba Bournemouth bagenda kuleta ekona radio boddo koli radio muntu abijo gokipa nate kao ulero mugo goli okubiri ye musambi Ryan ya kupe goli ya kubiri ya timi ya Bournemouth soguli gozi biri kuwerere Bournemouth oboli ya wabagenda kunya kutuzi wanga uli gole muyo ka darambutufi wadete mara gole yemu yoka niye kibata deko gole yoko bire woli ya wanageza kukwira nga tiba tambula mpola mpola ye klabi ya wanafe aba boni mouth baku ya gori yoku yomusambi Ryan yafude na kubench yomusambi Ryan yafude kubench baba begori yoku bire begori yoku bire katuli ndetwa be katuli ndetwa be ensonga nga besigendo kukwira nga testambula Makroz na gamba gunogula vikango guwede ye mtende sogo waita Makroz na gamba gunogula vikango guwede wanga kakubi goli yoku vili woli yao chabada singo kweta kukwanti ya kupagoli yoku vili dhena geze kukwanga tambula magagano msauburo gambo tia magagano msauburo gambo tia baitha wenda vye kuko nechi wandi konga chi chimili zaliji ya Buganda Regional League deno kubiranga te etandika neche ntegede kokera bikanga emiride muko era bikanga e suspending dua kadulinde twabe tugenda kubiranga te tubawa update tugenda kubanga te tubawa update musonga zono ja kubiranga to tegera bulunje wanaguligo zibiri kubwerere club ya Bonma bama zo kubanga te wapaguli yokubiri bama zo kubiranga tiwa kubagoli yoku bila bali sabuti ye klabi ya banafe aba boni mouth mbele anga wigeza kukubiranga te etambula gowe na omulunja uliriza Tata Clinton ugambo tia wali mkatali emasaka Tata Clinton wewe likubiranga te joli wewe likubiranga te songo stambu za bulunji omuagizu wa klabi ya Man United kali nubundabu naba tuwa ili ugambi tupatumide kwenyo boni mouth wafunye kone dala boni mouth bafunye kone dala ye klabi yaba nafe aba boni mouth bafunye kone dala yono musambi Clivert ya gendo kubanga lete kona ye musambi Clivert agenda kubanga lete kona ye musambi Clivert agenda kubanga lete kona nivagutume na wa klabi ya Stamgras negujo na guzi zagu teka wa Gogo nguze ye musambi Clivert na damu na uba Gogo panateka mwechikonde Negujo mpira bagu jewa klabi ya Stamgras Gogo nguze gugenze bugenze buwero Bagi na kuwanga baka skediba Abatimi ya Stamgras Abadu msambi kwa tia vyauchi Negujo wakati katiwano Bagu wadeko msambi kwa baita Amna harachis Nibasa la soka Banyize mnamba biri ye musambi kwa tahiri Watimi ya Stamgras na nyigaka pira Baka jewa timi ya banda fabonma Nekuja abadze mkwira nga tibafuna ye klabi ya Bournemouth abadze msambi kwaita hudiu nebanyiga pasu wansenu bate tenkanya ni asaza soka ye klabi ya banafa West Ham Glaz bageza kukwanga baia mnamba kumimji wagalo kuita ye msambi kwaita Matoshi na nyiga wakati wano Matoshi ni mpio gwabani Matoshi Matoshi ya Matoshi nze eredi baleba nina lisura nekuja klabi ya West Ham Glaz bano vazemu nebasura refu na gambe genda kwira free kick ye klabi ya banafa Bournemouth Refali ya gambi ya free kick ya timu ya Bournemouth bagenda kubanga teba wata bagenda kubanga walita free kick aba timu ya banafe aba Bournemouth ku radio budukole radio ya muntu abulijo mwebali nyo mwebali ya damu mwebali kuranga temu uliriza mwebali kuranga tenso nga mstambu za bulunji agamba chimu nywanyi makumbi abu ugambo temu nyendao makumbi abu omwagizu wa klabi ya Liverpool mwebali nyo mwebali ya dala mwebali kuranga tenso nga mstambu za bulunji Bona bona batwe bagambe tubatumide ko nyo agamba chimunywanyi god god yo gambo tia mukatale ko munyendao omutunzi wa ice atere omutunzi we nyanjo gambo tia ko buri kuyanga te joli god bona bona batwe bile mukatale ko munyendao obagambe tubatumide ko nyonyi ni dala bebe kuyanga te bawulirize omuntu obijo abatunde be nyanja batunda ice nabona bakakuliramu akatale ko munyendo bagambe tubatumide ko nyonyi ni dala bebe kuyanga tenso nga basitambuliza dala malidadi sana wano msambi kwa tasola sola watimi ya banafe aba bra aba Bournemouth yuna agudali wansi agudali wansi ye msambi kwa itasola kareno edachika zozi tambulidida mpola mpola mpola mpola mpola mpola edda chika zozi tambulili ya mpola baba kipa kwa mwisemi ya ganya jenga jemi kono negwe sorosa negugena mkatimba ye klabi ya banafe aba Bournemouth ya piguli yoko vili gokipa ya badagu teze nete guwasa mwende kuteguluwa walo msambo klabi ya Bournemouth aliwa nse walo omusambo timu ya Bournemouth aliwa nse neka tulindetu wabe embera nga wegendo kuwira nga te etambula mguangi ya Uganda dachika makumi aneza kaita kusawa etanweze chilo mguangi ya fila Uganda kari nechitegeza nti ebule dachika makumi ya bire ate tulikie sawa mkage ze chilo ebule dachika makumi ya bire ate tulikie sawa mkaga eze chilo wano mguangi ya fila Uganda pira guze mkwira nga tegu tojira kari nubakule ngezo msambu wa klabu ya banafa Bournemouth ngeri jafunye mko mvuni ni watu kano kuita wasau bajewa muja njabe ni watu kano kuita wasau bajewa muja njabe mwinaba na basomu dekulunako ura Saturday bambi tugenetu wagire timu ya feya chitara tugenetu wagire timu ya feya chitara bango buwanguzi wa timu weyo buja kubanga tebu inakuwe butu tade nadange guangiri ya Uganda Mumuzanyo guwa mpira Katulinde tuwabe pira joji tambula bantuwe sable divo kufako ufe at least ngojeko gemi ya Dynamo Zagreb ni klabu ya Anderlecht nadamu zili mkubira ngatezi sambivwa at least zimu zimu kwa kugole muemu at least zimu zimu kwa kugole muemu then mwalimu conference jozo na zimu kubira ngatezi sambivwa zili mkwa kugol mu conference league at least emwe sobodo kubira ngatezi nyede katu lindetwe mbela mwete metambla mwebali nyomu mwebali zeda mwebali kubira ngatezi muliriza mwebili kuranga tensonga zona muzitambuliza daburu unje bagenda kuanga waka suka ediba bagenda kuanga waka suka ediba bali naguba sabu demo ilio chikuru wano abadu msambiru anda lukumu wani watinyaba nafawa yuve bamu sabu demo kwa ilio chikuru ilio msambiru kwa ita moriba nafuna nekadi EHMV wano gano ndawok amazoku ilanga tafayo kugwatimia wanafe aba Bournemouth baingiza mko msambi ugwaita Adli ya mazoku ila ngata ingira mundibi na kaungezi kuru na kuruwa lero wana wali klabu ya Nordjylland emazoku ila ngata iwamu Nordjylland emazoku ila ngata iwamu yembe ila ngabwegeza kuku ila ngata etambula gwewe na omurunja uliriza soguri gole mkuemu gole mkuemu gemo ili mkubira ngate etambula Braga wadja jiti ya mubie mizanyo Braga vamu guanga area Portugal klabu ya FC Copenhagen babi ili mumu kuata buwemu tiguza buwemu sabla buwemu zeno buwemu zeri yetimi ya Copenhagen beni goli yukusatu soba gule mbede gozi zatu kubwere bakule mbede timu ya Braga bakule mbede timu ya Braga katulinde fabe emberanga bejo kwiranga te etambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu abijo radio buddo mwe bali nyome bali ddala baleta feke kaba timu ya banafe aba Bournemouth mpaka za UEFA Europa League baleta feke kaba timu ya Bournemouth ebre da chikanya game ni tukio kutachike chenda ngabe mkwiranga te etambula bagureta unagutiku depaka tirinyi agutiku depaka tirinyi omusambi ogwata Clivert baba jagu sabude omuka makatonda ya manyiyo ye musambi ogwata Clivert kuredi budukole radio ya montolijo mwebali nyomwe bali ddala mwebali kulanga temuliriza agamba chi omwami Mutumba Christopher Gambodia wali kutisosa parents kasijegwa campus omuwagizi wa club ya banafe aba Chelsea timu yo ya Chelsea binerabi kange tabiri munyo chiliao si utabiba wala tabiri mudala kali nantegeza kukonti week mwiki mno bali mkubiranga teba kwa saganya ensonga nadala ezambiditam ensonga ezambiditam kubanga vidi wali kuchisoso parents kasijagula campus yange na kuzongo za makumi abiri mnyea that is next Saturday wegendo kubiranga te ebao kali nimbira wetu betambula irangu runaku rajo abavubuka Baba Demolivers wali ku Analy Resort e Masaka abaka sijagira campus Baba de ku Analy Resort Mulivers aba P7 so tubagaliza birungi byerere munteka tekanga kwegesa ku piranga te etambula wano benefica emazoku piranga te yuwamu gol eyokuna yetimya banafe aba benefica atene club ya Pleasant at least bapulinze one back then club ya banafe aba FM bakubye goal yo kuri soguri satu bere mundibe yunga bali mpiranga te etambula swali benefica ekulembedde goals nyako yumwe kulembira club ya Celtic ngekulembira club ya Celtic katulinde twabe zempake ze chikope cha UEFA Europa League ngabe zimkubiranga te etambula kali no goals zizo zagezeza ko kubiranga te zinywa goals zizo zagezeza ko kubiranga te zinywa neka tulinde kabe embera ngabe jo kwiranga te etambula gowe na omurunja uliriza eyo muntu abijo radio boddo walio fake kati nya banafe aba boni mouth bagenda kuanga bali teko na batimu ya boni mouth bagenda kuleta kona batimu ya boni mouth gogo no gokipa na damu nagunyweza gokipa zemu nagunyweza azemu nagunyweza yego kipa owatimya Bournemouth yemusambi ogubata kudya kov owatimya Bournemouth azemu nagunyweza babo busajja bubadde bwagala kumudda mugolo ngeyo okubyo byabadde nyabadde sport ono atera ayangwe yangu yenajja nagunyweza bagusimudenga mwanvo nakuja bado musambi ogatadya kite owatimya banafe aba Stamgrass ref na gama chaine suriji yako ze yemusambi ogweta dia kite owa timu ya Stamgrass referee mgame chaine suriji yako ze eregenda kwira fake ya timu ya banafa Bournemouth ebula sekonda sekonda ebula sekonda sekonda na ba timu ya Celta Vigo bali mkuzanya buzanyi na bali roneze kubegoli okuli bakulembede timu ya banafa ba ofi kurete ziri gozi biri ku emo Karim ni Dynamo Zagreb ni klabu ya Anderlecht. Bala bikanga bali kusaga game ya bitali mwa daka timba akambwe kati.
2: Nyuga dem ko kumpaja actually mu first half oka klabu ya Anderlecht ya kuya mpaji 2. So boli yao mpaji ze bakubye. Zinso kubanga singa bapunya at least goal emu. Game ni ade solo kupera nga yeta. Na yake ga goal yake yaganya. Ati wandi bado speeder Zagreb ngeri wako kupako chekola. Ne bala bikanchi urugendo rutini. Era ye game yokayo kenzo ku obutabera mu goal solumu kibadde kirabika nnyo nti ona kulusobola kujja timu zona zona ne ziteeba nene kubera ko timu eji yo ne libaga byonna soka kati klabu ya Zagreb ne klabu ya Anderlecht actually nafa ba trust horizon pile ko gutule meseza sente ku ordinary goka kubanga twade tukina mu golo gol na ye golo gol eganye so inzo butasoboka okusinzira ku abudde mpira kune dachika mweziri mumbera nga bwetambula then VIP wangu de weta tubula ku over ya arena ne of creti so over kuche so VIP ya bademu oditano ya mwezo kupera nga kuweleza sente akaunge skuru na kuwalilo gumuganda wafaulili za radio wudu radio yomuntu wabuli jo
0: kareo ni mbera weto betambula mbera weto betambula mwebale nyo mwebale da mwebale kupiranga te muliriza mwebale kupiranga te nsongazo na muzitambuliza dalaburunji lia mugambo tia walimu radio body sports whatsapp group mwebale kupiranga te joli mwebale kupiranga te nsongazo tambuliza burunji bonna bonna batulabire bagambe tubatumidde ko nyonyi ni dala bagambe tubatumidde ko nyonyi ni dala jeji tambula gozi zesumuru de wali benefiko gwayo guwedde benefiko gwayo guwedde na wana Juventus Juventus wangede mweda chika satu ya Juventus bine goli yoko bire Juventus bine goli yoko bire hali miumunafu tamala kupate wali Bournemouth efunye penalty Bournemouth efunye penalty yekabia Bournemouth bagenda kusabula Ryan begoli yoko satu begoli yoko satu soguli gozi satu yemusambi waklabi yaba nafe aba Bournemouth yemusambi waklabi ya Bournemouth akube goli yoku sato rabe musambi yoyo gubaita Rodriguez Rodriguez akube goli yoku sato soguli gozi sato Bournemouth bakurembe de klabi ya Stam Graz kare no kudia kov bambi msajja watu kudia kov onokoro mwani ya kubio mtuene goki paliba beje waliwa yunga deme da chikanya kugwa Bournemouth bayunga deme da chikanya kugwa timia Bournemouth wali klabia Celta Vigo bata ndiseka babukabi ate bata ndiseka babukabi bata timia Celta Vigo kubanga wadene chance oboli yao egu kuata kuata nende batasua gu kuata kuata ye klabi ya banafi aba Bournemouth wadha ye klabi ya Celta Vigo ehe ye klabi ya Celta Vigo mela betu mitambla wanabayu ngedeme dachika setu wadha dachika nya tulimu kutambu ze dachikeze nya pira gusoro kwira ngate kombekerezebwa Makoroz Makoroz aliyena alimukuyimba buyimba aliyena alimukuyimba buyimba agamba bandu bawedde mu mpabalala ye Makoroz owatimya abanafe aba Bournemouth kali nembera bwetu betambula embera bwetu betamba mwebali nyo mwebali ya damwebali kukulia ngate muliriza guli ugwa timu ya Juventus guli mu dying minutes ugwa timu ya Juventus guli mu dying minutes ilabu yifu nagama mpadi bali yange Juventus sekuli seno usatu na wali timu ya Olympia kwa sekbeti mama se ebade guli mkubwerele besikta sekbeti mfnm zibade guli satu kubiri mokapira katene timu ya Renez ya kubetimia ofi kurete.

so njagala pera nga mategeza kunti ncha package zino tuzifune ngabo tuete kerane actually Saturday genda kupera busy nyo kubanga ne timu ya Fuyanda 17 damu nsike ne guangiri ya Ethiopia tugwetaga wetugwangula nga tugenda mu Afcon under 17

sichibi kutambuza content na yesi ate sikino njukuyugu kwe itateli nyali yachi kuli radara muli nyali omuntu chibi nyo walo chari wange ye na munyo nyola we na munyo nyola na pikinga na uri disera ni tambula

soba nange nchokuwa kusawa tani zo kumacha paka wali kaunga zikibu gendo kuzivira tugenda kupira ngatufuna upira wa for what trust orders. Akatambula odi atano mutano karita atano mutano kumutuwalo karita kamu kumi kumutuwalo ebiri VIP odi 5 ordinary OD 10 nesting OD 2.2 so jokpa kuzira musambu 0 mwenda inkaga mu musambu satu mutano shenda munyia 0 musambu 0 mwenda inkaga mu musambu sati mutano shenda munyia trust orders. Kani nzinsaini za out bagali za ekire kironji.